ñaanal nañ ko jàmm. François, ñaanal nañ ko jàmm kii nga xamante ne mooy raïsu qismi Radio Sénégaline Cheikh Diop. Kadhalika itam suñu kilifa Seyda lahu ak dañuy dugg ci masala wala buntu bu am maana muy ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Yalla tabaraka wa ta'ala neena sel ñel na yalla moy ki nga xamantene moy reñane jaamam ndeke Muhammad sallallahu alayhi wasallam garat bi gëna reey yalla tapal ko ko yalla mo nangune Muhammad jaamama yalla reñane ko ci guddii mu baye ko Makkatal Mukarrama dali dembe Baytal Maqdis i garafu lif yu fa nek zaytunatin mubaraka yalla moy aji deg yalla moy aji gis ni la ko waxe subhana selñel na yalla alladhi moy ki nga xamne asra reñanina bi abdihi ci jamam lolu tawkid la asra abdahu monna nek wayne asra bi abdihi jaar ak majrur bi nga xamantene mom la jalgate ci babi de ko tawkidal ndax asra abdahu monna nek suni asra bi abdihi tawkid la mari ñani sama jambi wala neena Muhammad sama jam la mom ila almasjid alaqsa ñu jëm ca Baytal Maqdis muy Palestine laye bi tuduna masjid an-nabawi waye nak talwihan la ko tuddé talwih moy de ko jundu ndax su fekké a koku moy masjid an-nabawi laye bi tuduna hawlahu la wornako li nuriyahu ngir ñu won ko min ayatina li tax nak ñuy ziya ñuy ar ñaan bi dal moy li nuriyahu min ayatina dañ koy won li nga xamantene suñuy kawtif innahu huwa as-sami'ul basir kon il faut ñu taxaw fofu ngir nga xam lan moy isra wal miraj yalla neena mara ñane sama jam bi ngir mu gis samay kawtif samay kemtan lol motax mu reñan kon reñan moy doxu guddii del wax ci wanajmi laqad ra'a gisna de min ayati rabbihi al-kubra la ye gëna reey mom sallallahu alayhi wa sallam gisnako lolou kon amna sens lele da ngay dal gis ño xamantene téré tradition yi lañuy jang ñu ne al-quran indina reñanu guddigi be mu yem ci Palestine ci Baytul Maqdis waye al-quran indiwul yek bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yek beti asaman ya al-quran indiwuko mané lolou dé info nga jang nak tafsir nga doko mëna xam ndax boko sété reñan bi moy dox bi Makkabe Baytul Maqdis lolou ci suratul isra la ñew dalel min ayatina moy lan momitam amna wax bu ci tege soko xamul amana li nga bëgg leral di leg fatuna tek ñetti fan mo gëna leng mom lolou motax mu ne gannaaw nak lolou

bi nga xamantene Abu Talib fatuna tegna ci yonent bi ñetti wër ma and ak Zayd ibn Harisata ci wëru Saqif dal ngir ñu am fa ku len di jappalé ah xam ngeen ne Abu Talib Aaron ken mënu ko woni tam sonat mokoy ar mu dem nak ne da dem jam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñew na ci ñom bo xamantene muy bokk banu juma mu wolen ñu jëm ci ngëm yalla mu sakku ci ñom itam nañ ko jappalé ngir islam dafa soxla ko koy jappalé légui nak kilifa taif yoyu dal nañ mer kenn ki ne amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghayrak ana yalla mom amul kenn ku munu yoni ku am mana ku dul yow wax yi wax ji ñagasna kenen ki ne wallahi la ukallimuka abadan man de dama dul ngang dala in kunta rasulan bo nekke yonent kama taqulu yalla tabaarak wa ta'ala dina la jappale kon do soxla ci kenen dara su fekente nak waxna nek nga comme nima jappé ne li ngay wax amoko man kuy wax lu amut duma wax ak mom ñu bañ dal ne duñ la gem duñ la jappalé ñu def lu mel nonu ñoñu ñoy wa taif betay ji way nong yemuñ ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len ndem gañ bañ ngeen gem sama diine bañ ngeen ma jappalé faktumu anni dencel len ma sama secret bu wa quraysi yegne ñew na fi andulé nak man kon dañuy fétélu sama kaw lañu yémé wul won dinañ ko def ñu né ko doñu jangal li ñuy def ndax mbir mi dal def nga ñu luñu nakari ci la mag ñoñu bagum taif jëfëndiko benen ben plan bu bon moy ne naxalé yi jog ne jog ñi jog bayiko be muy ñibbi su joggé taif ta agul makka dal koy door lor ko sonal ko be dotul defati lu melni lolu la wa taif def be taxna xele yi bañ ñewé sonal nañ ko door nañ ko naccal nañ ko be mbir mi jeggina dayo Seyd Alhaji Malik amna luma ci wax ne laqa min as-sufaha ma la afu bihi a li wa taif def gën ji mbindef man de sama gemmeñ du ci jaar ndax itam dimmal ma gem ma dimmale wo ko gemoko boole ko ki xele aki dof ñu diko door diko yakal lolu ala kulli hal wa taif ñoko def be ñu door ay xeer ci tank bi bamu nacc mune dal lu bon lolu man mawdu duma ko wax lolu doyna war lol legi nak bi nga xamantene sonal nañu sallallahu alayhi wasallam

be xele yi def ko liñ ko def naccloo ko sonal ko loolu nag ba tey mag ñu bon ñi di ñu ngi koy def suñ buggee taalum réew xele yi lañ loolu ñoom la Seyd El Hadj Malick ne laaqa mina sufaha xele yooyu nga xamante ne amuñu xel ku la ne kaay ñu taal réew mi da nga naan jiitul ma topp sa doom jiitu ma topp ñun ñu nekk ci gannaaw waaye su fekkente ne sufaha lañu ñoom ñoom dañuy dem rek di taal loolu la Seyd El Hadj Malick ne sufaha lañu waaye nag bi mu mettee ba metti ala kulli xaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan na boroomam ne yow yàlla maa ngi jàmbat sama néew kattan sama néew pexe ak doya ba dal bañ may doya dal yow yàlla yow yaa gën a yërëm képp kuy yërëm ñi lompoñ di ay baadoolo ñu leen di noggutu yow yaay seen borom woowu yàlla tabaraka wa taala bul ma seetaan ak noon yi ñu di ma noggutu bul ma boole ak benn yéeféer nga moomale ko sama mbir te du ma yërëm waaye boo loolu boo ma ko tegee te ma am sa ngërëm lu metti metti faaliwuma ko waawe yàlla li ma lay ñaan sa jàmm laay ñaan sa aafiya laay ñaan yow yàlla jàmmal ma jàmmal ma jàmmal ma maa ngi muslu yàlla maa ngi muslu ci sa jëmm ji nga xamante ne moom moo leeral lépp allahu nuru samawati wal ardi maa ngi muslu ci sa jëmm ji nga xamante ne lu jàg ci àddina jëmm ji la àllaaxira itam jëmm ji la muslu naa ci yow sa mbugal wàcc sama kaw wala sa mer wàcc sama kaw yow yàlla tuubal naa la ba nga gërëm tuubal naa la itam soo gëreeme yow yàlla walluma yow yàlla walluma ñaan boobu la mag ñi ne képp ku koy ñaan ci njàqare bu ne yàlla dina la ci defal li nga xamante ne moo di wuññi yàggul tuuti rek kii di Saybatu ibnu Rabi'atu ak Ukbatu ibnu Rabi'atu yónni benn waay muy seen jaam ñu ko naan Addaas nekkee dee xele yi sonal nañ ko am leen addi yàl ko raisin mu lekk ci naan ci ñaan bee ka gaaw kon njàqare jóge na fa nañ jàng ñaan bi mu ne allahuma yow yàlla ilayka ci yow rek asku nga jiital maamul mujji amil xasru lay tekki mu ngeel ni iyaaka naabudu soo koy fi da nga naan iyaaka ci yow rek ilayka ci yow rek asku lañuy jambat asku laay jambat dafa quwwati sama lompoñ wa qillati hilati ak sama néew pexe wa hawaani ak doyadal bi ma doya di ala naasi ci nit ñi yaa arhamar rahimina yow mi dàq yërëm képp kuy yërëm rabbal mustadafina yow mi nga xamante ne yaay borom ñi ñàkk kattan di lompoñ ante yow rabbi yaay sama borom yow yàlla ila man takilu nii ci kan ngay nga may wakil ila baidin xanaa ci noon bu sori boo xamante ni yata jëxamu nii moomay noggutu aw ila aduwin wala noon boo xamante ne am na kattan boo xam mallaktahu jox nga ko pouvoir nga moomloo ko amri sama mbir yàlla bul ma def loolu

waye lol lepp de in lam yakun nekut bika ci yow aliya ci man ghadabun mer fala ubali woyof na ci man duma ko faale walakin way yalla lama lay ñaan afiyataka sa jam lay ñaan hiya mom aw sauli mo gina yaatu ñelma a'udhu bi wajhika ma ngi musul ci sa jëm ji alladhi bi xamne ashraqat fenk na lahu ñel ko azulumat lendem yep leerna wasaluha yewen alayki ma'muru dunya wal akhirah adinak allah ci la jage musuluna ci an tanzila di wacc bi ci man ghadabuka yalla bul ma mere aw tahulla wala wacc alayki man sakhatuka sa mer sa sang yo yalla laka ñel na la al utba tub hatta tarda yalla tubal na la be nga geureum wala hawla wala quwwata illa billah lolou moy ñaan bi nga xamene ñaan na ko rek adas indi palat ci ay region jox ko ko amu dal koy jefandiko di lek nak ne bismillah adas jam la bo xamantene rabi'a utbatu ak rabi'a ñoko mom ah mané li dé minuma ko ci dekk bi minuma ko ci quraysh kuy lek nan bismillah yent bi xamal na ko né man yonent la ah mané ko waw yow yaay kan mané man may adas mané fa nga bayé ko mané ko xana ban diiné nga nek mané man chrétien la ci ban dekk nga dekk mané man nini wala dekk mané ko ah ndaysan dekk bobu la sama mbokk mi yonti yalla salih e yonti yalla yunus nekkon yunus ibnu mata bimu ko waxé la adas gem dal di ñew fon bop bi ngir magal fon loxoy ngir magal fon tanki legi nak ci la wa quraysh ne hey gayel kaw gawal ñew yonne wuñ la fa nga nek fofu di ay nangam bo yagane mu yak la lol lolou gis nga ko nga jang ci texte bi neke hadiya donte dafa baye ko ci yefer julit mën nako jël gis nga ko ni la ko yent bi jëlé kon def lay wanene lolou dagan la lolou itam lu am solo la legi nak muhammad xamna ne wa quraysh ci mom lañ jëm ndax gañu tass nañu ndeyam ba mu ñëwé wut ki mut ibnu adi mom ci kilifa makkay la bok ne maangi laq ci yow nang ma ar ci quraysh momitam mu nanguko nilen muhammad de sama njabot la yen wa quraysh kuko ci lor di nga xamne mala man ku man ka ka man kula man itam koku mako man na ngeen def attention ci mom muhammad laqku ci ki nga xamne moy mutim ibnu adi ndaysan lolou itam ñu bari suñ ko jange duñ ko jeriño lamuy jangale ci sira fofu moy julit su gisee yéfer bu ko mëna aar mën na laquti ci moom mosoon nañ ko def ay wax naan arabie saoudite laqutu bi muy laqutu ci arab ci amérique nekkul lu jaadu ndax ñoom ay yéfer lañu ama ne loolu a ñàkk xam rek ñoo ko mujjee laqutu ci yéfer kay yonent bi moo ko njëkke ci mutim ndek gis nga ñaan bi itam yonti bi yagul tuti wa israfna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin lolou moy li nga xamantene mo am
legi legi amna ay talibé jinné nit ñi mom bañ nañu legi nak a jinné yi mom gem nañu ni ya qawmana ajibu da'iya Allah kon yaghfir lakum min dunubikum kula wo ci yalla ndeke yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di ñi ballah ni lañ la def al mala'u sufli dina la wo ñu inviter la ci mala'ul ulya bubul bañé lambay day nangu if bañ nañ teral la mais wa asaman ak souf ñu ngi d'accord di ne ken musufa ag lolu fukki at wala mu ngi amé bi sabbi bi yonne bi iqra ñewé wacc ñu yonni yonent bi mu am fukki at lolu su ko ñu daldi xotti okikma ak iman légui nañ taxaw fofu nekké ci halimatu sadiya defa xotti xol bi opéré ko genné lumbu deret né ko li moy ciir saytane ci yow lolu moy première opération ñaarel bi itam moy bi nga xamné dem na be ñukoy iqra ñukoy jox li nga xamantene moy alquran ajratu ayda xamna ci dara jigen bala yek kep ci bol de koy raxas be mu set wicc dok ci yek lolou mo waral de nga mam bañuy def iqra ba alquran di wacc ñu opéré wat ko mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy deuxième opéré ndax branké yek dang koy raxas ñettel bi nak moy opération bi nga xamantene li ma wax yépp nak so démé ci fatul bari dang ko ci fekk ben bu nek illam lan moko waral tinkal na lako gis nga ko opération bu ñettel bi nak moy ngir mu ñëmé ndax fa mu jëm nekul mbir mu simple ndax man nga nek ci commencement bi bimu gisé jibril difa ñew ne soxna si amna luma dal ci sama xel mu ne ko mukk yow do dof mukk da ngay def lu bax te kuy def lu bax lu bon du ko am lolu mo waral nak ñu jox ko zamzam gis nga ajratu ayda zamzam de len ko faral diko jifandiko kuy tiit guddii nga jox ko ndoxum zamzam mu nan tedd dotul tit même xalé yi nga xamné dañuy am xam nek ci salle d'examen zamzam mu nan ñi am febaru xol yoyep buñuy nan zamzam def koy fajj lolu mo waral tay ngir yonenti be ma ñi tit dañ ko opéré defal ko zamzam raxas ko zamzam lolu motax titut ma zaqal basar wa ma taqa lolu moy indil nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ben bagla iman la likoral moy tank fasla bo xamantene wala bagla la bo xamantene moy al bula te itam ndem fasako op te mom itam mo upp mbam dafa bolé dolé fas ak mbam lol motax bagla dafa am kéman bu ci nek mo upp dolé fas mo upp dolé mbam waye lan moy illa ci ñu jox ko alburak ak alburak nan la mel illa bi moy ne bis nga bour ci aada arab su fekke narna la ter reñan bi koku teranga la lolou la

mom limu tan surtout lool xam nga islam de islam dafa yalla yalla dafa xarign te mom limu xol inna allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila wala walakin yanzuru ila qulubikum yalla neena man xoluma sen jëm yek sen way man sen xol yi rek lay xol wala innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa sun borne ha mom limi xol moy yene yi yene su way di def dara kuy def lu mu doon ak loy def lu mu meuna doon sun borom len rek lay xol ndekete mom moy yow li ngay def ni ban yene mo ca nek way bo gisee nit julli ba nop ñu dumako wala nit julli ba nop ñu yobbu ko waylun waylun nga xamni wadun min wadi jahannam ben pax la ci aljana ci safara so xamni ni pax momu buñ fa ne yulup ben way dana xalawlawi ma ñeen fukki at dor ne der ci fond ba ma yow ko xam kañ la yaakar genn fofu allah wak wa waylun bobu la wax ni waylun lil musallin waylun amna ño xamni dañ julli mo nop ñu yobul len waylun quoi mané ah ñu ha wa lol julli dem ñu ne mo julli kat yi nga xamni ah julli kat yi nga xamni dañuy sagane julli wala dañuy julli te duñu tewlu wala duñu julli ci heure bu baax ba nopi nak surtout lolou mo ci gëna am solo moy dañuy julli ngir beuti doomi adamay ha nak julli mais bu fa kenn newul bu len ni mom rek mo nek mo xalatul sax affaire julli quoi ama ko xam nga vraiment lolou tam da ngay comprendre li tax yalla def limi def quoi parce que ki yalla mo digal julli ayo bu fekke ni wet na ak yalla mom rek ak yalla yalla rek mo koy xol du ay do xalatu sa affaire julli quoi mais bu fekke ne boromam rek mo koy xol yonam ne wax mais bu fekke ay moromam ñing fi rek bu fi ay moromam nekké rek ñemewul tok ni gaay julli mom bañ julli te fekk mu ngi tuddu mohammed wala ibrahima quoi day jog julli gaay day julli bu ñu yalla dumako allahu akbar ask yalla dan mi ki def may fonto ki ñi gaay motax mu julli quoi ha est ce que gaay ñom ñoo degeel julli gi ala kon motax affaire yene ha yene dafa am solo yalla yene rek lay xor xam nga bu fekkone yalla day yem ci xol jëf ji rek nit mën nako jëf dal koy dribbler nax ko nit mëna jog julli ni fekk yalla taxul nit mais gay momu nga xamni mo xam li nek ci xol mom neexula nax ken mënu ko nax ken xamul foko jaar ko xamni loy parce que bo xolé ni wax ni ñett nit ni ñeek duggu safara ñett yalla na ngay jogal nga duggu safara yow mu ne ah i ki wala dara la soxlawul nudul ñu ne waji mo bari xam xam mo la waji mo wa mo eloquent waji mo meuna wax est ce que gaay da nañ ko wax mu ne wa mu ne kon amna lim bëgg man yalla mo fa dara allahu akbar subhanallah gis nga yene ni mu tol ci yalla ñu ne keneen ki ci top ci ñi ñett ñi ñëk dug safara keneen ki ci top ben way bu tabel won du fekke fu nit di jambaté lo jambat bo ñe way mu dugal loxo ci poste door mu daan yalla nako saay mëna dugal nga dug safara gay na i yalla ki wéré mu ne oxo ki say wu genn xaaliss du joxe ma ngi xol xolam bi yeneem waye lamu yene moy lan moy gay ne ho way dafa tabé de ak ne may joxe est ce que gaay da nañ ko wax mu ne waaw gaay yépp wax nañ ko koy mu ne loolu la bëggoon am na ko mais man yalla awma ci dara def

sebentar nggih man. Allahu akbar. Day day day. Kete dess ben guerrier la bo xamni ni say. Buñ doon xéxal diiné. Way day nek jambar di falaxé di dor mu daanu di way. Ba ñëpp wo waji mu jambar. Jambar teug. Ki xaré way ñayu xaré ya la oxo ki limu xaré yeb len rek la do wut moy gaay ni jambar est ce que gaay wax nañ ko mune wa ñepp wax nañ ko mune kon loolu la bëggoon amna ko même man yalla amu fa dara gis nga kon ñi indi li ni xamni ni mom lu jara bay xel la diko fatali sunu bop diko fatali kep ko degul moy sunu borom ken xamul fokoy jaar parce que loy def lumu don mi ngi xol sa xol bi lan nga ci yene ko xamni mi xol lay xol nak xolu sax jëf yamul ci xol jëf way xol lay xol jëf jo meuna jëf xol ba lamu ëmb lolou la koy noté loloy tax mu am valeur loloy tax mu djel ko sanni fele ci hal ah motax affaire sun borom dafa xawa ki kon bu fekke ne sun borom waxna ci ayene waman lam yahkum bima anzalallahu ma mun fa ulaika humul kafir ulaika humul kafir yalla neena kep ko xamne deug lu bax le auditeur bobu ko yalla nako yalla fay rek dafa besselat ay bi ci sama ko mune kep ko xamne yow li ngay atewo manam li ngay jefandiko li ngeen di teural li ngeen di redd pour ci jaar li ngeen di manko teural ko ne li mom lañuy atewo bu fekke ni dafa wouté ak li yalla wacce ci ab yonentam deggal la ci yalla wax ya ulaikumul kafirun yalla neena ñi nak ñoy yéfer yi mané ah fa ñepp dumay xalat ci ay bi quoi mané ah waaw mé ñun ki jarna waxtane parce que yéfer mom yéné wo nek ko té yéné wo ko kenn ku yalla joxagn ben ki ab yéfer yi ab yéfer la moy ki dafa werdi wa dafa werdi alquran wala ki tanul alquran ki mom tanul alquran te lolou nak yalla rek moko meuna xam motax waxtan wi tay yi dafa xawa nek nak waxtan bu xawa dangereux parce que kenn ku nek na ci xol bopam set ndax mom ci deugante mak xolam bi ak xelam mi nga xamni yow meun nga daw ba recc ni ni waye meuno daw ba recc sa bop wa lol way kat ki ba wax anglais ba neena you can run away run away but you can't run away from yourself you can run away but you can't run away from yourself meun nga daw de meun nga daw ba raw ku nek waye meuno daw ba raw sa bop ken mun ta daw ba raw bopam legui nak ken ku nek xamna bopam ay bi ab natukay la bo xamni ni man bimako tewlo dama titat titat sama digeuntek sama borom ndax bu sunu borom mi xamni ni du waxantu ne kep ko xamni ni dafa tan wenen terelin nga xamni ni mom bu tanul terelinu yalla quoi tanul terel liko alquran reddal nena tanul lolou lenen la tan liko boromam reddal nena liko moromam reddal moko ko gënal kep ko xamni ni li mo nek ci yow yalla nena yow yefer

0: non lañu wara di baye xel suñu borom ka annaka taraw comme si yang ko don gis ñu ne wa mais xam nga yalla ken mënu ko gis mu ne fa in lam takun tarahu ala al aqal fa innahu yaraka même bu fekkene yow gis nga ni mëno gis yalla tam parce que yalla dafa faddu dafa faddu ci suñu geut yow war nga gëm ni yalla mi ngi lay gis yow bo mënta gis yalla yit war nga gëm ni yalla mi ngi lay gis wala waxtan yépp nak fofu la jëm waxtan yépp fofu la jëm ndax ni ma yéné sama bop di nap nabi pour ag ci daraja joju nonu la ko wara yéné mindeef yépp rawatina julit yépp rawatina wa ummatu muhammad umma sallallahu alayhi wasallam yépp ni mako yéné sama bop la ko yéné ndax yonent bi lam ñu jangal moy lo yéné sa bop bul ko yéné sa morom waye lo yéné sa bop nang ko yéné sa morom darajatu ihsan bobu de tank ak gofa nak yaangi ci khat khat bo xamni ni yaangi ci bala bo xamni yaangi ci musibe mo xamni ni sa su ne rek mën na la jural lu musibe mën na la jural hay bo xamni do xam fu mu yem wa parce que hay mën ta passer gëna sori yalla hay mën ta passer yalla mère la hay mën ta passer reer wacc yoon wi nga xamni ni mo jëme ci mbekté gi yalla yoon wi xam mo jëme aljana ku ko wacc top ñal yi wuti safara lolu reer mënu ko passer wa lo reer mënu ko passer kon dimbal li nga xamne ni mom la mo joge ci borom ba ak ndim ak mu jaarale ko ci sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne ni dañu wara gëm ni yalla mi ngi jakkalo ñun fuñu mëna nek lolu daf ñu wara mëna dimbalé war nañu mëna dimbalé ci am kersa ci xolu yalla bi ak gisu bi yalla bi légi nañ jël misal rek pour mu gëna leer xam nga tay ji lu way kacior ñemewul papam tok ni wajuram tok ni mu sey ci kanamam ak ko xamni ni du jabar kekkolu ken ñaké wu kersa mom ki amul kenn ku ñaké non kersa lo ñemé sa bay ak lo ko ki rus nga dem jëli soxna wala bok nga nek bo dé jigen nga am ben way bo xamni ni du sa borom kër nga ñëw té ba sa kanam papa ngeen di sey ci kanamam quoi subhanallah la ilaha illallah allahu akbar ci hein ken ko fay 1 milliard du ko def waaw est-ce que sa papa moko téré est-ce que sunu wajur mom mo téré ñaar ñu xam sey ñi jaxaso di kan moko téré ñu bur moko téré borom mom ñepp mom lepp mom fepp mom ñepp mom lepp mom fepp koku moko téré légui nak yow rus nga sax xalé bi gëna tuuti ci kër gi rus nga mu bét la ngay sey wala ngay sey ak ko xamni ni vraiment du sa borom kër wala ko xamni ni du sa soxna xalé bi gëna tuuti ci kër gi bu ñëwé nga défarat sa togaay wa bëtt yoy nga rus ba rus bëttu xalé yi ba rus bëttu magu ki ngay kiyal wala rakam wala rawatina ay wajuram rus nga lolu gis la ngay def lool seen kanam wa mané yow moom di déggul dama légui nak laaj bi moy wa lutax nit rus moromam bu ne pi rusul boromam quoi avait de vrai parce que gis nga Bakar ak moy ak djelgati ak bum ci meuna don mo xam ak tiatche la mo xam ay fenn la mo xam ay jaxaso la mo xam ray nit la mo lu ci meuna don bum ci meuna don la tax mu graw moy ka koy def day neubutu butu domi adama yi ba mu dess butu yalla bi rek mu do ko ñame def quoi man lolu dafa mësa tejj sama bop nak xawma ndax yow mom tan nga ma ci waye yalla dimbali na ma ci ndax momay gestu di gestu ma dajé ak ben hadith comme yonent bi mom lañu yalla salaam neena même bu ngeen amé lu len jaaxal dem len laaj ko yonent bi salaam wa légui ma ñew rek yem ci hadith bi lu mu wax hadith bi mu né nit ki instant bi muy jaxaso ak kudul jabaram wala kudul jekeram wala instant bi muy yott di jël alal jo xam momuko wala instant bi nga xamene ni ma nga yëkëti bouteul sangara ba dana nan wala instant bi nga xam mi ngi tal joyen di tux yamba jojja non yonent neen instant bobu waji non instant bobu non waji gëmul yalla mané ah wala yonent bi firin na mako lool mo am parce que ken munuko muno gem ni yalla ni da xol mom li ngay def ni daf ko téré mom moko téré kenen téré wuko yow ñëmé woko def sa kanam morom mais nga diko def ci kanam borom té yow wax na na ni li bokoy def bo ci déhé dem lay duma lolou ken ñaké woko jom ken ñaké woko wala bok xamalan loolu rek moy instant bobu muy yëkëti lo xamni ni yalla dako haramal diko def té loolu muy def ñëmëw ko def ci kanamu kenn xam nga am kenn ñëmul fekk ben alkati mu tok nga ñëw rap sa yamba di tok ci kanam kenn ko boko joxon adna li ci biir duko def parce que alkati baangi ni du day laqatu bu koy def ko mais yalla mi terene bu len del lo xamni ni day mandal sen bop bi day wolbe sen bop mom mi ngi ni est ce que gem nga ni mi ni jak ci yow te li nga def ni dala ci atté euleuk te li nga def ni daf koy genn ci pench mi ne ko becc ci pench mi ñepp diko setan mais lolu mëno ko gem bëram diko def motax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam moy yonnentou deug nen instant bi waji di jalgati di def lo xamni ni yalla dako téré instant bobu te limuy def ni daf koy neub te limuy def ni ñame wuko def ci kanamu moromam waye ci kanamu borom la ko def ne instant bu gemul yalla bu fekkon mbub am nga ngeum bu fekkon gem am mbub la neena ñoret mbub mi wek ko fele mon ko peut-être bu paré lay solat commencé di reccu ak yu mel non mais instant bi muy def lu yalla geureumul instant bi muy def lu yalla téré dedet mbubu ngeumam mom dindé nako sané lo xamni motax suma gisé kuy yott dama nan sé mais da ki de gisul yalla fen yot pour djel ben affaire quoi wala yeen sa nga gis boy set ci réseaux sociaux yi ben way bu beugé def tiaay wala beug de bla muy dugg ci nek bi wala da nga gis mu ni xol ndey yor xol chamoy xol gisu ke mu dor daw dug mais yow lo xol ko xol yalla ni la xol ki ko téré mi ngi ni jak ci yow ki la wara yobu saf até ci ni ngay def ni mi ngi jak ci yow boko bayu bo dé da la yobu safar mi ngi di jak ci yow mais dédé mom yono néw ci yalla quoi mom mi ngi xol ndax est ce que am ben nit gis ko bu muy dugg pour délégué ci quoi muy dugg pour sacc wala muy dugg pour ndialo wala muy dugg pour nang mi ngi xol quoi mo to sa mo gisé ben nit muy yott ni di xol ndeysaan dama ko yërëm dama naan xoolla waaji rek allahu akbar fi ne ni ay moromam moromam lay làqatu nii quoi te boromam mi ko tere mi ngi jàkk ci moom loolu kooku mooy instant boobu yonent bi sala sallam li wax moo wér mooy non instant boobu nit ki gëmul yàlla moo tax doo xam bakkaaru def lu yàlla gërëmul def lu yàlla tere ak di ko def ni yàlla di la xool doo xam lan moo ci gën a la loolu moo tax affaire bi gën a garaaw waaw man bu ma ci fan yi dama ci taxaw nag di ci xóot xóot xóot mais dama toog jékki sama yaram ne kastetetete sama karaw yi taxaw ma ne la xoola rek lii man daanaa ko def yàlla ne jàkk si man di ma xool quoi man gisatuma sax bàkkaar bi gisatuma sax li nga xam ne ni yàlla da ko tere ma di ko def mais maa ngi gis ne bi ma koy def yàlla nga may xool quoi allahu akbar la ilaha illallah waaw sëñ bi bëtu xoolu yàlla boobu waxtaan yëpp tey ci loolu laa bëgg indi ci doomi aadama yi mu nekk am pàttali ndax fa zakir ina zikra tan faul mu'minin waaw mbokk yi allahu yarana mbokk yàlla mi ñuy xool yàlla mi ngi ni jàkk ci ñun lii nag ku ko bàyyi xel ba nga xam ne yow ni ngay ruuse sa wayjur di la xool ngay def loo xam ne ni jalgati la ni nga ruuse sa doom di la xool ngay def lu loo xam ne ni lu bon la ni nga ruuse alkaati bi di la seen ngay tux say joy noo la xamala ni nga xam ne yuu ñemewoo ni nga ruuse ñu bett la ngay jël alal yoo xam ne moomo ni nga ruuse par exemple ñu bett la ngay see koo xam ne ni du sa borom kër wala du sa soxna mais loolu kenn waru ko sax comparé ak ni nga war a ruuse bëtu yàlla bi di la xool naka ngay ñemee yàlla bu nu ragal alkaati man loolu jaaxal na nit ki nga xam ne nii ndeysaan mi ngi tëju nag yenn saa nga gis ko xam ne yendu xool xool daal di tëj bu tëjee bu yaakaar ne moom rek moo nekk quoi moom rek ak néegam quoi mu jël loxom bii di nabbee ay payam ba di kallaw law ba ba gis boppam te loolu muy def noonu wet di fooye sa awra tubaab di ko wax masturbation xale bi gën a tuuti ci kër gi bu ne pël nga defaraat sa toogaay xale bi gën a tuuti laa wax de bu ne pël ci konk nga defaraat sa toogaay mais yàlla ne jàkk ci yow nga di ko def allahu akbar non yonent bi wax na dëgg instant bi nit ki di def lu bon loo xam ñemewu ko def ci kanami doomi aadama yi di ko def ci kanami yàlla heure boobu gëmul yàlla loolu moo loolu rek amul beneen explication voilà boo yow moom di déglu boo ci amee beneen explication nga dimbali ma ci xool naa ko xool jàngat waaye allahu akbar lii dafa jar a fàttali waaw gis nga mooy yàlla li muy jaraaw garaaw xool bi la yàlla di xool nga koy def loolu nga koy def ci kanamu yàlla te nemewo ko def ci kanamu sa wayjur nemewo ko def ci kanamu keneen loolu moo tax affaire bi moo gën a garaaw loolu gën a garaaw mooy de ku dajeeg yàlla ci bàmmeel mu ne la pëkk nga jóg mu ne wa nangam yow terew ma ko woon kay yàlla terewoon nga ko kay est ce que daa nga mooy ci kanamu sa papa ak sa yaay nga wuy ah bon sa papa ak sa yaay nga gën a rus que man yàlla ah bon waa sàcc terewma ko na waa est ce que daa nga romb gaa yi waa kër gi nii dugg dem di sàcc mu ne ah mukk làqatu kon ñu rey ma waaw bi ngay dem di sàcc noonu yëggoon ni man maa ngi lay xool man mi tere sàcc allahu akbar mais waa ji bu nekk ci néegam di tux yàmbaam bu déggé béré rek dal di fay dal ki tal ciuray pompé ki moromam lay laqatu nonu kat boromam mi nga xam mo ni buguma li mom yonam na ci ko li nak mang koy fatte di son bop di fatte di mbok yi yalla ngi xol Allahu akbar subhanallah Allahu yarana la yashfa alayhi shay ya yalla neena ma amul dara luma échapper wa lutax yow nga ni gem nga yalla te do rouss beutu yalla be lutax nga rouss sa papa di la xol ngay def lu ñaaw te rousso yalla ni mom sa papa mom la di la xol ni ko ben explication moy bi yonentou jox neena instant bobu non non gemo yalla wa gem yalla ne kon nak watawde ma ngi fatali sama bop di la fatali yow mom di deglu yi yalla tere yep gis nga def ba def ko wa du wagnu dara yalla boko defé du yok dara yalla du ko yok dara soko deful du ko wagnu dara lepp lu la sa borom digel soko defé du yok yalla dara lepp lu la yalla téré soko defé du wagnu yalla dara mais li ci 10 moy du kon du yi ngay jëf nonu du problème bi mais diko def yalla dila xol yalla ni jak ci yow nga nek ci lo xamni ni yalla def ko tere xolu yalla bobu fani ba wu la mu ci xalat ba sama ram yi def rek lolou la bëgg bok ak yeen parce que gi nga fofu bo fa tolle da ngay deg hadith bi nak hadith bi yonent bi sax ne rafetal deug moy ngay loy def lu nek nga bac ci xel yalla ndax bo gisul yalla yit war nga japp ni yalla nga lay gis lolou bo accé fofu sawé nga bo xolé même julli yalla limu wax ci alcorane inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day téré def lu bon ak lu ñaaw amana abo aw lepp julli day téré def lu bon ak lu ñaaw ba ci allahu akbar bi ngay wax rek allahu akbar mom nga duggé ci julli yalla mag yalla tim lepp yalla ma gëna lepp yalla mo gëna reey lepp ci man lu mëna doon rek yalla ko gëna reey ci man lool moy allahu akbar wow allahu akbar bo nga wax rek ben bo re nañ ci yem pour wala ni ay bi lim wax ne julli day téré def lu bon ak lu ñaaw dafa wër wa yow bo nga jakkalo yalla nako allahu akbar yalla ya ma gëna lepp yalla ya gëna mag lepp yalla ya tim lepp duma la wéccok dara ya nek ci kaw lepp yalla ya ko wax de mu na accu ba baxna nga julli ba paré mu testé la tek fofu ben xaliss bo momul nga dali tan jël xaliss mo na yow ya ne mala gëna lepp du ma kawé lepp man da ba lol bëggumako yang koy def ha tabi doy chaxan yow sa allahu akbar bi nga wax legi nak xana man gënuma mag yow xaliss bi mo la gënal yalla bu xaliss tege rek nga fatte yalla am keneen ko xam sax mënoko japp ci xaliss mo amna ci ngor amna ci sago waye bu toge ko xamni ni rek daf ko sop rek daf ko xemem ñu wet mu fatte yalla après té mo bu mu jull leg mi wax allahu akbar yalla ya ma gëna lepp yalla ya tim lepp yalla ya mën lepp yalla rek mu daldi yal na ah yow yaw bi nga julfi ya xon man mala gëna lepp de ay jaxaso bi mo te sey amul no li nga may wéccio Allahu akbar ta ilaha illallah subhanallah han ab sey bo xam bo pare bala nga am jam da nga sanguji tank la lo ndox do nek nit lek sax do ko bëgg lolu tax nga bayima man yalla Allahu akbar han te yam wax legi man mala gëna lepp ma tim lepp magna mag lepp yow kay li ngay jalgati ni mo gëna mag ci yow yalla da yalla bu gënon mag ci yow do ko def Allahu akbar affaire bi fani dama ci xalat xal man no li dal il faut me partager ko quoi parce que man de ni mu toll ci man ni yalla na toll ci kep kuy deg rek xolu yalla bi gis bi yalla di gis kuko dul bay xel bay jalgati ak di ci kanamu yalla te lo xamni ñemew ko def ci kanamu nit man dal kuko man ya mo man te kuko man xamal ni yow ce niveau ci jaamu yalla demagul fen bëtu yalla bi ko re yek fotol boy nelaw sax dang ko baye xel ndax yonent mi ngi jangal boy nelaw amna yo xam boko gisse ci gënt boy yéwo amna lo wara def da ngay tufli ni ci kaw teuf ndank rek ci kaw sa mbaggu chamoñ bi après nga ni sunu borom ma ngi ñaan ma mucc ci li ma gis ci gënt gi yonent mi len boko defé loolu nga gis dula dal mané xolal rek kon dekk de même boy ne law sa yaangi tatane yalla quoi Allahu akbar boy ne law sa yaangi tatane communication ak sa borom ak pour mu xamal la ci gënt lo xamni ni lo meuna moytu la ba dula dal ak ben rawte na nga nek ni di xolé lu ñew rek nga wéccé ko ak yalla han bu xaliss ñew nga wéccé ko ak yalla bu way ci xani nga wéccu yalla lamb ji bu ñe nga wéccu ko yalla bu football bu ñe nga wéccu nga bay fa yalla am yo am musique ba sax bu teggé ñu naaw bay faat nañ yalla fecc mu ñaw ba tey xam ta xaw ci kanu yalla di tey ko tey ñaw yo xamni yo ñëw ko def sax sa kanam papa doomi adamé li ëpp ci ñun lu ñu war ñu wéccé ko ak yalla ah tawadde ba dé vraiment xol bi ñu yalla di xol ni ma ngi sant suñu borom bi nga xamni bi mu gëna reeyal ci man ni ba nga xamni ni way da ngay santir yalla ba xamni ana aqrabu minkum min hablil warid yalla neena ma leen gëna jégé seen bu mu xol limay wax ni alquran la ma len gëna jégé seen bu mu xol ya'lamu sirrakum wa jahrakum xamna li ngeen feñal xamna li ngeen neub li ngeen wax xamna ko li ngeen waxul xamna ko li ngeen di xalaat xamna ko li seen xol yi di yek xamna ko ah way ki fuko nit di jaar mu terñu abati nena amna ben way bo xamne ni moy iblis innahu lakum aduwwun mubin amna ben non bu mak bu ñu wax iblis mom lima bëgg rek la bañ lima bañ rek la bëgg ah legi nak tan sa bula neex waxon nak fi kérok yalla dafa démocrate faman sha afal yumin faman sha afal yakfur kum neex dal nga tan and ak iblis kum neex nga tan and ak yalla mais yow da ngay wax Allahu akbar yalla moy mo mag mo kawé mo gën lepp mo ma gëna lepp mo tim lepp té sa yu iblis ëndé marchandise am rek nga faté yalla mais ci lijj rek ah lool nak mbokk yi jana bay xel dé moy yalla limuy graw graw graw diko def ni yalla dila xol man xol bi yalla di xol man tay fani dal affaire bobu momay gilimbaté quoi day dir ke rek yeen say dana jaar ne di def lo xamné ni yalla ngi ma don xol quoi yaay day Allah subhanallah xol yalla bobu ku ko bay xel nak sa affaire ba ko bay xel sa affaire ba tay dal waxtan yeb liko taxa jog moy fatali am nga nit lumu xam lañ koy fatali way lumu xamul dang ko koy jangal way mais li fatali la parce que ñepp xam nañ ni yalla ñuy gis ko ci laaj ko fi dajal laaj ko est ce que yalla mi ngi la gis loy meuna def yalla mi meuna waaw wata nga yegni yalla mi ngi lay gis fo meuna nek ba nopi ngay def lu mu geureumul ba nopi ñeme woko def ci kanamu xale bi gëna tut ci kër gi ñeme woko def ci kanamu wajur ha legui lo ko yalla laaj lol ci bir bammel loy tontu lu sax nga rus def li ci kanamu papa ba nopi diko def sama kanam man allahu akbar no yalla ni yalla yeerum subhanallah yalla ni yalla yeerum yalla na yalla djegal sun borom ñu lay ñaan nga djegal ñu lepp luñu mësa def nga ni jak ci ñun ñak kersa gogu ñu am bay def ci sa kanam lo xamni ni gëremako te ñemuñ ko def ci kanam suñu morom yalla yalla ñu bal lepp yalla yalla ñu fompal suñu ñaawte fiyep te yalla nak ñu may yalla buñu tok ben lu gëna tuti kers lo xamni ni suñu xel day denc yow yalla na suñu xel ne mak ci yow rek ba mu melni waji ñew ci ferouse bi fekk mu tak mu gis alkat bi ni nga xamni ñemewul romb alkat bi bourlé yalla nañ lay gisé nonu ba nga xamni ni waay du ko raw sax lo xamni ni vraiment du ñemé mukk jaar ci lo xamni ni gëremako nga diñu xol lepp nga ci nga diñu xol bi nak bëtu yalla bobu dal vraiment lañu bëggona fatali bayla ko xel nit ñi lolu dal lu ama am solo la boko baye xel sowe nga way boko sagane ba dajje yalla mun la ah yow li ñeme woko def kanam alkat bi man nga koy def sama kanam li ñeme woko def ci kanam diiw nga koy def sama loy wax yalla ñu yalla yeerum yalla ñu yalla jéggal baye xel yalla baye xel yalla yalla ngi xol de tay dal waxtaan yeb lool la su fekke ni amna ku bëgg leerlu dara ci lo xamni mëna wax bu amé lu ci lëndëm wala bu amé ko xamni amna lu mu ci bëgg yok waaw participer ko ci waxtaan yi da fana ni suma joomul 88 628 7346 waaw defana non la de wala bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
1: ay oustaz ci la contane nañ gën ñe contane na ci
0: tay ah yalla na yalla contane
1: yalla na yalla yalla nañ la yagga deglu to diko top diko jeriñu
0: amin
1: yow doomu adama dafa xamul liko yalla defal ko mo jaar way ñaari malaaka yi la top di arrester
0: ñaari malaaka yi lay filmer te film bi dañ koy dawal yow maxiyam
1: ndax arrestement bi du échec mok ci aduna
0: kon
1: yalla yalla ci
0: subhanallah subhanallah ñaar malaka
1: man de waxuma way kep ko lay deglu bu fekke ne manam deung amna na jëm ci yalla tuk
0: mo gën way señ bi
1: papa ni man tay dama ci gis sama bop sama
0: ye man ma ko ci ñëk gis sama bop
1: ko way man ne yalla da la gis même bo duggé ci rondal gi sax
0: way rondal lan
1: kokku nak dafa jara sorale
0: ya
1: ja dal dama la sopota yalla tax te deglu sa waxtan te yalla nako deg deg ju ak kep kuy deg
0: amin yalla na yalla fay lay yow
1: yalla yagal la fi wara ci ligu dal fane
0: yalla ñepp degge comme ni nga degge lool moy deg bi wala mu ngok kon contane na di nan wax neexul degge neex wa mu ngok jere shukran deg bi mo ba yalla na ci top teg nak ba fa nga warate bu gay xalangu xam mais ku genn rek nek ci lena quoi assalamu alaykum
2: Waalaikum salaam wa rahmatullah. Cheikh ma ngi lay nuyu.
0: Yalla yalla fayal.
2: Xam nga lutax ma duggu. Hal pular yi dañuy wax ni wulango jamma da ci taake goto.
0: Lolu moy la.
2: Setem bi nga indi tay.
0: Han.
2: Di wax ni Allahu yarana yalla mo ngi ñuy gis.
0: Wallahi Allah.
2: Kenn ku nak. Tay ji warna la dimbalé ci war wi.
0: Waxu.
2: Sama xel dafa dem ci borom bi di ñu dajale yawmal
0: qiyamah. La ilaha illallah subhanallah.
2: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati
0: fardan. Kenn parke.
2: Té xam nga li nga wax nga ko sax yow yalla neena nahnu aqrabu ilayka min hablil waridi
0: lol
2: hablil waridi sidit bi nga xamne mo leunkele digante sa xol ak sa xel yalla neena malako gëna jégué
0: allahu akbar ko ko ko
2: bokku mi genn legi fatali na ñu yonent bi neena bis bu nek yaangi yendok ñaari malaaka yi nga xamne ca fajar lañu ñew takusan lañuy dem yenen ñaari malaaka ñewat
0: falana
2: yow bu bisse
0: Allah wa gay gay way éditeur ñu
2: sama xel dem ci hadithu qudsi bi suñu borom wax ni jinni yi ak nit ñi fi naba'in azim dinañu am procès bu mag
0: Allahu akbar
2: procès bu mag bi nga xamni suñu avocat
0: xana suñu jëf
2: kessé té bi yalla wacce hadith bi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi dafa melni ko laaj yalla lutax muniko akhluqu wa yubadu khayri man ma len bind way kenen lañuy jamu
0: allahu akbar
2: wa abtuqu wa yushqaru khayri ma len wursugal way kenen lañuy sante
0: xolal ma lool way
2: cete mu tay bi de japp na ni de bu emission senegal yeb yemon ci bi sax ñepp deg ni yalla xamni yalla ak ñuy gis
0: wa kon adna bi neex
2: alhamdullilah
0: ken dootul jalgati
2: xam nga dafa am ndaw si nga xamne dafa demone seti ben doomu nijaayam
0: wa
2: di sakku ci mom alal
0: wa
2: nijaay ji ni ko tabat
0: wa
2: da nga lankon nga dem sey kenen
0: wa
2: sama alal ngi ni mun na la ko jox wante dang may jappandal sa bop don deglu mak ni ñom alaji ibu saxo ak ñeneen ak ñeneen
0: bismillah rapidement wa
2: bi waji bi ndaw ci delu se waté ni tar soxla bi gëna tar wa waji plat ko alal ji rek ni ko mi ngi ni bo ma japp ndale sa bop ndaw ci ni ko ma def lolu ma dé momako gënal bi ndaw ci démé ba sonné ba ñëwaat ba nangul waji
0: wa
2: muniko lén rek moma jaaxal yaangi tejj buntu bi wayé yalla mu ñuy gis waji daldi tiit daldi yëkëti lu tolna alal jojo jox ko ni ko demal ngir yalla
0: wajjo jojo bax way wajjo jojo mo bax way jeexna
2: yow nga jëfim jojo bu ko fatale yalla
0: yow ci lo ci tégati mop lo ci tégati mop yow mom
2: mbokk jëri jëf
0: yow dégg nga ma 100% mbokk jeexna jëri jëf sukuran mbokk voilà koku mom message li nane message perçu 100% mbokk voilà lo li mo neex ci waxtan ngay waxtan nga yegg ni ñi ngay waxal dégg nañ la dégg bi nak la wax ni yalla na ci yalla tek top parce que parfois nga wax bëggay xam mais buñu défé rek bismillah
3: allo
0: oui
3: oui assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah
3: sama sëriñ bi man la mor ña bu mbacké bari
0: sëriñ mor bismillah ñang wala
3: ñi ngi lay nuyu imam bi nuyu auditeur yëpp di leen balax di ñaan reñu yalla mu yoré jamm te dara la ko deewu rek yalla do lu jamm
0: amin amin amin jëjë do ko
3: xam nga do ma aram mom taxawalay bu ko manké rek danaka ak julitam sax dañ koy sétal
0: hein oh ragal yalla mom
3: man taxawalay bu ko manké
0: ragal yalla bari wul de
3: sa julit dañ ko sétal
0: ni ragal yalla da yalla
3: ñu bari ragal yalla gi mo objectif bo bëgg bu bundi wé rek bo la ci ragal yalla
0: jeexna jeexna ragal yalla
3: amul leneen loy wax sun borom de ragalal yalla rek
0: ragal yalla bo mo rar de
3: yaangi ci buntu bo xamne ndax lepp lo def dang ko ci soor
0: ragal yalla moy solution
3: boy lepp dang ko ci soor
0: ha
3: soy wax dang ko ci soor
0: loy def dang ko ci soor
3: loy def dang ko ci soor
0: am
3: len lu sumb rek do ci bolé yalla
0: jeexna lolou bo fa agge sowe nga
3: bo fa agge jeexal nga
0: jeexna ñang balo
3: ñu legi ma sama jaaxata oustaz muy legi dama gis ne sax ñi nga xamne legi ñom ñu tudde ñu ne ci kaw
0: ak
3: ñi nga xam ñom ñoo wala war tamit dañ lay gis di ñi def lo xamne bo waxe ñoo ñu ay nit rek lañ
0: wayo mané sa wayo
3: may lay ay nit kess ngeen motax ngeen nan ay nit kess lañ
0: dedet Repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de repère yi bare tul de

0: ay mo fi am moy ki yalla yoon
1: say la xori bare bare len def lo xamni ku ko wax ci radio sax dañ lay jepp te deug la
0: yalla ñu yalla do
1: ñoon ñu ragal yalla gi mo ne wax la ak taxawal
0: ñoon yalla yoni wu len ci ñun
1: da nga jéxal
0: yalla yoon
1: da nga jéxal mu nakare la da nga jéxal
0: heureusement que yalla yoni wu len
1: ci ñun ñu nga ci armée les
0: teug jéxna jërëjëf jërëjëf ñaan voilà yow dal yow jappal ni yalla kenn la yoni kenn rek la joxogn dal ne roy len ko top len ko bu ngeen ko topé di ngeen ag fi ngeen jëm bu ngeen ko topul nak ah kenn la motax bo fu amé benen roy kay tam bu défé xefi nitam rek nga xamni ki nit la wa waye du mom la yalla yoni du mom la yalla wax nañ ko roy wa lolou nak soko baye xel di nga yegni ah loy def dal na nga ci roy mustafa sallallahu alaihi wasallam mom nga mëna roy do ci am lo nakami mom nga mëna roy do ci recc mom nga mëna roy yalla contane ci yow wa bismillah
2: salam alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: imam sila
0: naam
2: yag na deglu lu bar rek
0: wa alhamdulillah
2: wa bo balegi daw bo wote
0: ha da
2: allah yalla dimbalé ma wala
0: wa tay kon tay am nañ gan
2: wallahi di contane ci yow lol ci tawhid
0: yalla na yalla contane way
2: la tawhid rek mo am solo
0: non bay xel yalla de ni bay xel yalla wa
2: deug la kay yagna deug lol sax me la wax deug yalla ngeum yalla rek la ci
0: ah alhamdulillah alhamdulillah
2: yalla yalla dool deugereul
0: amin
2: may wote deug bu wax
0: ndombu
2: gatu tabo
0: de sama yayi wacha gola
2: deug la kay yagna deug kay nga wax lol
0: wala yow sama bokum walu walu nga
2: wallahi ñu contane lool sax wallahi toujours dama lay deug toujours dama lay
0: deug jeuf nga ni tour bi nan lati
2: Ablaye Mbodj
0: jerejeuf
2: Mbodj
0: jerejeuf shukran ya Abdallah voilà dafa melni serigne bi yor technique bi ñu may xamal ni heure bi sante na cissé voilà kon bok yalla na yalla may deggal top subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: public ak yeneen yi nomination yi nga xamne amal nañu ko niki demb ci yoyu le nomination niki demb point ak tuli mu ci gis mom modi farandoy njitu rew mi di wa ci ray ñom lañu dal de solol ay mbubu yu rafet tab leen ba nopi jox leen ay togu ne leen nañu tok lolé le yine kay bi dal di bind ci xëtam mu ñëk l'observateur yi mu ci mbir yi ba tuddé ko coup de balai bi nga xamne kenn musuko gis le coup de balai inédit de Diomaye Faye yine kay bi xibar ne niki demb lu tollu ci juroom ñett fukki ñi djurum ñaar 87 nominations da dinañu koy amal ci bobule conseil des ministres li amone ci port autonome bu Dakarou mudi ay liggey kat yu bare bare yi nga xamne Wally Diouf Bodian da len fa daqé won kiko fa wutu mom Wally Diouf Bodian di dun paté mbeng ñew na ngir jubanti ko da di koy defarat tribune yene kay dal di koy bind ci xëtam mu ñëk nañu lu tollu ci ñaari témèr ak djurum ñett fuk ak djurum ñett liggey kat yi nga xamne daqé won nañu len ci bobule port Wally Diouf Bodian dakon len dun paté mbeng delo ci wat na len yene kay bi bobule xibar dina neex ci xolul liggey kat yu bare bare yi nga xamne ci bobule port lañu nekkon nga xamni ay wër ngi ni jotuñu seni payor mu di seni salaire ci ben bataxal bi nga xamne ñogi ko fessel niki demb ci le port autonome de Dakar dal di xamne ni ñen ci ñom dinañu leen delu ci wat ci senu togu mu di ci sen borobu liggey yu kay bobule njitel port bu yes di dun paté mbeng mom mo dal de jël bobule dogal dugulat yoyule agent yi nga xamantene joton nañu am ay contrat ñaar japp ñett yon ci bobule port yi ni kay bi fataline biñu ko tabbe ne njital port autonome bu Dakar mom Wally Diouf Bodian dafa dakkon lu tollon ci juroom ñaari téméri liggéey kat dakkelen ci bobule port limu xamlé won mom Wally Diouf Bodian mom modine ay liggéey kat lañu won yi nga xamné ñu bari ci ñom seeni contrat dafa jéxoon ñu jéxal ak xibar bu yémi bi nga xamné mom la libération xey niki tay ji ci xëtam mu ñëk ginaaw ben jappal bayil di ben xulo bi doxon ci seen digënté soxna si nga xamné mom modi ndumbe ciam dafa dal di jël diwlin bu tang jeur sotiko ki nga xamne mom modi wujjeum mbir yi mo nga xewé ca Kaolack mom mi def lu ni mel di ndumbe ciam am ñaar fukki ak juroom ñent yi ni kay bi neena yorna bébé bi nga xamne mo ngi tollu ci juroom ñent wër mom momi brigade territoriale bu Kaolack da dina koy tek loxo ki nga xamne mom la sodé di wujjeum tuddu alo yi ni kay bi xey natal bu doy war ginaaw bi nga xamne def nañu ko jëf jojé ba ñuy xamal ni jamono ji mo nga ci l'hôpital
1: Youssouf Konté
2: jërëjëf Mansour ba mbokk fi li ñi yëm ci xibaar yor yor sant len bu baax baax sen safok programme radio senegal sant itam équipe technique bu ñu andalone khalifa lo ngandemba diop doroba ci cdm sidina sow production modou diop ci réalisation bi beti jawara ci jokalante bi demba jawo elisabeth agnassar 11h benen jotay xibar ci teunk lay doon jangene jëf

waye leen nga jigi jigi deggo xam da nan damay tarbiya sama soxna lo ci tarbiya yow ki doxuñu lako pon nga tarbiya ko dan lako jox pon nga yor ko yalin bu rafet dan lako jox pon nga yor ko yalin rafet ngeen and ci jaamu yalla waye japp jigen nan dama koy tarbiya loy te ku lako tarbiya lo bamu amé 5 ans ba 18 ans lako bayam tarbiya mu xey suba duggu say loxo yow xam nga lu na sante andal ak mom ci ngor andal ak mom ci ñek andal ak mom ci jaamu yalla waye diko tek yu ko nakari muy souffrir nga defé ñu naan la muñal di nga mësa am lu bax mais dédé demum nonu amna ño xamanteni bi sen si yeb namuñu dara lepp xewul yeb day ñew té amna lu bax kon bat bobu jara xolaat la japp jigen rek seuf ko lo xamanteni bi kenn xamul lu muy nuru bu ko defé ñu naan la muñal di nga mësa am lu bax bobu it xawna doy war soko mene dimbali nang ko dimbali ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ci mom nga gis ni ki ma yalla bolel rakki jambour la man sama rak beug na famu ne ñu yor ko yorin bu rafet ki ma yalla bolel ñu bari dañu yëkëti seen loxo mu gantan len mu yëkëti sama loxo mu nangul ma kon na gor gorlu ci mom yor ko yorin bu rafet luy teranga nak mu yene ko luy teranga rek ma yene ko way amna ño xamanteni bi leg leg nga gis ko xamanteni bi allahumma la adru day rafet lol ñu denk ko ben way bu saggan mu diko tek yo xamanteni atunu ko bu xey suba boko rombe da nga nan ki xana luko jot nga defé waji nan dama koy tarbiya yoy bokku ci gis nga jigen bu la yalla bolé ak mom dang koy dimbali seen lam toro si yalla fi yagati and ak wer neena mam abdou dabax mo daan wax nan jigen buy nduggali borom kërëm jigen buy dem marché di nduggal borom kërëm dem marché nduggal sa borom kër mam dabax neena jigu goor ku koy def do ñak dépense waye no yoy nak il faut être modeste pour le faire aw dem marché kassour jënd soblé jënd dakhar jënd kétiax jënd netatu jënd poisson num tudé di kani salat jënd kani tayzen jënd ay bagage yu bari def ci saku dañ ñaadam ubbi sa mal auto tek ko ci ñew sa kër gaaré waccé duggal ci wañ bi soxna ci ubbi ko xolom sedd mbokk yi dara néwu ci li du ñak fayda du doy di li grandeur la lolu grandeur la way lepp ñu japp jigen ñeko wara def bu yagge ñu escanté wu bu eskanté wo kër gi lélé du amna yo xam doon fi am té kon bu ko dogé lambay day ñaw kon dal ñu ngi ñaan képp ko xamanteni bi yalla bo leen dal ak nit ngeen fexé bay waxtaan wayé benen bi nga xamanteni aussi amna ci solo lool moy confiance sey confiance daf ci am solo confiance nak lélé commencé na rar té dara waralu ko yudul portable yi lélé ñu dugg ci té bokku ñu ci mbokk yi jigen du xol portable borom kërëm jigen du vérifier portable borom kërëm loolu dafa haram alquran moonu ko téré wala tajassasu moy bu len agent secret tew sa borom ko tek portable am nga ñew lekh am ay audio wala ay message yo xam ya ko envoyer sa bop sa portable bu ëllëgé nga tiñal ko ñu wolen réunion nga neen ki nangam sangam amna xalé bu jigen bu koy yundé ay ju xaram tégal len ko mbokk yi lolu jigen du ko def goor bu tollé ci labat kenn mënu ko téré labat yéne amna ko xamanteni labatam day ci luissé mëna labat ñaari at nga yaakaani ki jigenam la fekk bobu labat ci labat lan né day xey suba rek mu wolé né ay lay yewen sama jigen sangam kat waw yalla dogal nañ dama ko bëggon bolé ci njabot ki ngay xam ko xembaliku nan ko waxuma won li waye dal li am solo moy portable borom keur yow soxna amo ci lulul mu soné nga jox sa borom keur mu wuyu kazalika aussi non lay démé ci ki nga xamanteni aussi moy ku gor ki gor du ñaaw ñott ci jabaram yaw inna ba'dha dhanni ismun yalla wax la ca gannaaw njott yalla neena bakkar la shanibu kasira.

dhanni inna ba'da dhanni ismun watandiku len du bari ci njott njott lu ci bari bakkar la so amé jaba da nga am ci mom confiance waye am soxna liko xolé beutu ki day taxawalu liko xolé beutu nangam sangam liko xolé beutu ki di wëntiw ak diw bo démé ba mu yek lolu lélé amna gor yo xamanteni ku len seess ci mur bi ñu replier wu té bu ñu replier wi do tur jam té conséquences gi yépp nak nu bayyi xel ni ci doomi lay wacc té ñom il nomba demandé à naître ñom ñun ñoo len ñaan ci yalla rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lolu ñun ñoko ñaan ci yalla subhanahu wa ta'ala kon bu ñu yalla may ak njabot lepp lu ñuy def aussi nañ ci bayyi xel njabot ndax bari na yo xamanteni mi ngi am ci sey waye conséquences njabot gi nga xamanteni bi ay innocent la nu seen yonne wu ci ñom ñoy subir conséquences yu malheureux yi té ñom nak suñu nawlé lañu mbokk yi kenn ku ne sa doom sa nawlé la kéro bi nga démé clinique ñu wala ñu war na goné gi né la bébé bi yaay bayam kéro nga wara xamni am nga nawlé sa doom sa nawlé la da nga wara fexé ba defal ko tawfiq waaw fexé bu ëllëgé bu lu ñuy netti ci bayam mu doon lo xam lu rafet la loolu likoy waral moy lélé ngay waxtaan ak yaayam ngeen suturalanté ñaar ñu yalla boole ñuy and dañuy suturalanté di jigen aussi war nga am mat gu tolni du lo xam ci sa borom keur wax ko sa xarit parce que bari na ko jappé xarit diko wax dara ci borom keur fekk bo borom keuram mo gëna yees sa borom keur té du la wax ci borom keuram lu bax bo motul manam yow sa borom keur dalam kep mo gën sa borom sa xarit jëkkeur balé sa jëkkeuru xarit bé yow nak lo xam ci sa borom keur nga sol saw dal dem ci sa borom sa xarit sama waji nangam mu lan rek jank nangam dila monté dina def lo erreur nga xew suba ni tucc ron say baga dem seen keur bo demé bo delo da ngay delu ci neeg ba nga joge won bayyi sa neeg bu yaatu beulé ak sa salle de bain bayyi fa sa kilim bayyi fa sa wañ bayyi fa sa bagage yep delu nak delu ci neeg bu ndaw ba bok ak say petite sœur bu gudd joté ngén bok men ben sœur diko sango nga delu wat ci torox tangé delu wat ci wacc sa bop lolou nit ku bax du ko def jigen day muñ goor da fay muñ inna allaha ma'a as-sabirin yalla wax yalla neena ma ngi and ak way muñ ni goor ni encore une fois de plus delu ci len xel yi jigen ni encore une fois de plus delu ci len xel yi ku ci am len tek ci borom keur demal nga jox lox nga am modisi bañ am ak reuy ne ko nijaay bal ma ak ku bax bal ma ak tiwrin bal ma ak bu fekente ni ku goor ki la solo saw dal nga dem soxna ci ay ne yewen togi nga tok sen keur gënaluma bu fekente ni mala togn bal ma ak ngeen am ben grandeur wacc sen bop bayyi xel njabot li suñ ko defé insha allah rabbul alamin yalla mën nañu defal tawfiq ba keur yep amat jam ndax nak fasé mom neexul tas mom neexul ken du neex ku goor gu neex ku jigen waye problème bi moy conséquences yi gone yi ñoko subir moy xalé yi nga gis ñu nekk ci mbedd mi melo melokan yi bo topé seen biir waxtaan ak ñom mbir mo ma nga tambalé ci kérok ba nga xamanteni bi seen digënté wajuru goor ak wajuru jigen jeexna ndax kenn ku ne amna ño xam lélé bu nu méré jigen ci doom yi lañ koy fajé amna goor ño xam bu nu fassé jigen wala jigen ñaan leen baat té doyulun ci mom ñom xalé yi lañ ni commencé ji utiliser xalé yi def leen arme waaw yoy nak baxul goor yamale waye bu amé fu mu yam na rafet yow sa njabot gi nga xam mom la yalla denk ñu ngi seen kër yaay fexel ba ñom li nga xamanteni mom nga warlo ak ñom ci walu duntu ak seen walu jang ak buñu febaré nga fajj den nga diko def diko jaamo yalla bañ di santage seen yaay koor guy santage jigen baxul waaw da ngay delu suwat ci kër gi sino duma fajj goni te mom doyal na ci yow waaw te nak xol du om bañ koy bëss nak xol du om bañ koy bëss nak amna yo xamanteni nak mom bu fu mbeugël xese ba jeex kenn ku ne na nga nan ndox di jënd glace te rafetal wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nani rafetal ndax yalla bëgg nañu rafetal mbokk yi mo ngi delu di ñaaw ndrim yalla fi yalla def jam di ziaré sunu soppé sunu wërëré haaj mam goor ñang nekk ci apixi ci yof ak sunu baye haaj souleyman diop diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak sunu jigen soxna dadu touré nekk ci ONF di ziaré bax tamit tabarakallah taala sek nekk fofu ci ONF

ba nga xamni legi nga wuy ci sa borom def lu bax lolu yobbu aljana lolu la xamna ni detaillé ko dana la jatt inshallah taala benen émission ndax dafa melni temps bi sorina waye non la amé ni mu amé nak duhut ni nit ki ci bopam mom moy dogal lola ah cheikh ibrahim nanama heure bi jotna kon xamna fofu lañ leen di taggo sen mbokk sen fall muhtar ci kaddu gi sen emission al maktaba radio senegal international di len ko baxé aju muju nek ci waxtu wi di jox leen dig dajé inshallah taala buñ ci yalla yobok jamma aju muju di ñew wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.

0: alo ko sen xol yi di toy xep imam ci alquran
1: hein
0: sen xol yi di toy ci alquran
1: hein wa inna allaha la hadi
0: wa inna allaha la hadi
1: allazina amanu ila siratin
0: mustaqim wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratin mustaqim man yalla may gindi ñi gem yalla tegle ci siratul mustaqim
1: ndeysan may lan
0: waaw wa inna allaha la hadi la wax wa inna allaha yalla la hadi
1: manam
0: moy orienté
1: moy faaw dina wamat
0: allazina amanu ñi gem yalla ila siratin mustaqim jeme len ci siratul mustaqim te moy l'islam
1: ndeysan
0: ah oui
1: man dina len connecté yeen
0: ma len di xëc orienté len ba ngeen dem ci l'islam l'islam pire nak la wax islam gu ñëru gu jili yiwul dara moy siratul mustaqim
1: bu ngeen jaxasul
0: buñ ci kenn jaxasiwul
1: bu amul naxate
0: xam nga dafa am ihdina siratul mustaqim
1: am ñaan la
0: ak la hadi lazina amanu ila siratil mustaqim
1: be suwe la be ñaan la mais bi mom yalla sant mom def nako
0: wa bi nak ihdina siratil mustaqim bi da fay nek ne yalla dula bolé ken xam nga ila siratil mustaqim limi teki mo yalla man lay bolé imam imam orienté lu yobul ci l'islam
1: aha
0: moy ila siratil mustaqim
1: man man na am ku japp sa loxo
0: man na am ku japp ci sa loxo
1: wa
0: orienté lu yobul mais ihdina siratil mustaqim bolé wula ken mo lay xëccël bopam nak ihdina nga wax siratul mustaqim siratul mustaqim ak ila siratul mustaqim difference bi la bëgg wax fi inna fi inna allaha la hadi allazina amanu ila siratul mustaqim dafa am kum lay bolel wa yunus ala muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam moy le guide
0: le guide
1: le leader
0: merci mais fa le bonne ihdina nga xamne yalla nga jakkalo waxo ihdina ila siratul mustaqim waxo lolu da nga ne ihdina siratul mustaqim bolé wala ken molay orienter
1: anda tek ma ci yoon bi
0: tek ma ci yoon wi
1: ak bolé ma ko
0: ak bolé ba ko ma tek ci yoon wi du ben merci beaucoup tek ma ci yoon wi bokul ak bolé ma ko ma tek ci yoon wi aussi
1: ko imam fatiha chaque fois
0: fatiha mom direct la
1: 17 fois par jour
0: mala ko direct la
1: ñaan yalla tek ma ci yoon
0: tek ma ci yoon wi
1: subhanallah
0: ihdina siratal mustaqim ban yoon mo ne siratal ladhina an'amta alayhim wala lol
1: alhamdulillah mo ñi nga xamanteni
0: may ghayril maghdubi alayhim wala dalil imam
1: mere wol len
0: reeruñu ah nga xamne siratul siratul anbiya rek imam
1: aza sirati
0: alladhi an'ama alayhi min an-nabiyyin
1: lisan ci yalla
0: wa sidiqin wa shuhada wa sadiqin wa hasuna ulaika rafiqan fofu la imam ba mo yon bu bax bi hmm legi nak wala yazalu ladhina kafaru fi miryatin minhu qalon lo yalla mo ne yefir duñ deñ mukk di am dut ci alquran wala yazal wala yazalun duñ deñ mukk tout temps ñu ngi ci ladhina kafaru fi miryatin minhu ay fi shakkin minhu
1: manam ko bu mu le perturber malgré la pertinence du coran
0: oui
1: malgré la protection du coran
0: oui
1: mais amna ño xamanteni
0: waaw
1: ñom mom
0: duñ deñ mukk fi shakkin minhu hatta ta'tihum sa'atu baghtatan merci beaucoup
1: moy
0: ba day ñew rek
1: subhanallah man dañuy wéddi akhuran ba xey
0: dañuy wéddi ba xey dé
1: ndeysan man lool natula
0: ah natula kay imam yalla ñu ci yalla musal
1: wéddi akhuran ba xey dé
0: ba dé ci ba déalé ko yalla ñu ci yalla musal imam
1: subhanallah
0: yalla ñu ci yalla musal
1: amin amin
0: imam loolu yalla ñu ci yalla musal
1: lool moma defet la
0: vraiment ak li la ko wara mëna gëm lo yépp ci tabing fi def
1: li la mëna perturber way
0: ah
1: c'est ça
0: aw ya'tihum asabu yawmin aqim qalal yawmin aqim fi yalla dafa tek yowal khiyam wala mo tek khare badar wala xex ñew geer ñew han yatihim asabu yawmin aqim yawmun aqim nak mo yawmal qiyam li tata mo tudu ko yawmun aqim bes la bo xamne amul gudi
1: moy un jour terrifiant
0: way amul gudi
1: yawmin aqim
0: xam nga aqim moy jigen julul am dom
1: moy ki jessir
0: moy aqim han mo tudé yawmin aqim moy bes bo xamne aqim la ndax amul gudi yawmal qiyam amul gudi
1: ah beccé rek la
0: beccé rek la amul goudi
1: la xaw tam ñep lay até
0: ah numuy défé goudi xam nga iza shamsu kuwirat wala iza sama'un fatarat wa iza al-kawakibun tasharat
1: wa iza an-nujumun kadarat
0: ah imam ko fofu lay
1: lay goudi lepp luy symboliser goudi am fa
0: amu fa
1: y a pas de soleil
0: amul soleil amul lune amul dara
1: y a pas d'étoile
0: motax ya aw yatihim asabu yawmin aqim motax al-qur'an doyna war imam
1: un grand jour
0: way
1: lan nañ
0: amul goudi bes bobu nga xamne amul gudi lo xaw mune al mulku yawma izin lillahi ben pouvoir mo am pouvoir ba yalla ko yor ya imam
1: am ben souveraineté mo am
0: ben souveraineté mo am yalla ko mom
1: subhanallahi nas ko imam fi ñun ci aduna bi as lam lañu yalla jox
0: a dedet ban gor xam nga bam ne qul lillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa lum ci tek wa tansi'ul mulka mimman
1: tasha
0: tansi'u
1: لا حول ولا قوة.

0: yoyep adna hora
1: parce bo xolé ñi jaar ci nit won ñom firawno ñom
0: imam yoyep yoyep hora
1: ikler
0: yoyep hora
1: ñepp ci suuf ci
0: tay bo démé firawna bo démé mumi yalla ci égypte ay mumi yalla ci égypte
1: kon kep ku mësone manam bakku sunan
0: la ah sul nañ lay imam al mulku yawma izin lillah yahkumu baynahum lol ben pouvoir mo am yalla ko mom yahkumu baynahum moy atté digënti jam ñi ñepp
1: subhana allah la hawla wala quwwata
0: illa billah legi nak boy atté fa allatheena amanu wa amilu salihati xolal lolu yeggamon yalla te di traduire sen ngëm di gor gor lu ci lu bax fuñ jëm fi jannati na'im ñomit aljana lañ jëm
1: lu mu ñang
0: amna
1: ñom du ñang ci ñom
0: dedet du ñang ci ñom aljana lañ jëm yi ma fi jannati na'im
1: ko ñang wu nonu
0: dedet fi jannati na'im yow dal fexela bokku ci raw iman al mu'minun
1: c'est vrai hein ñam meen say ngeenam jël résultat
0: wa
1: examen nga gis ni di joye yoy mais bo dama gis sa tour
0: yow
1: do am bel problème
0: imam do am bel problème fi jannati na'im imam yalla ñu ko yalla defal
1: ndeysan mbuso imam mbuso nda bin bi yalla bi def fm gaay nan résultat dafa karastro man ñew sen sama tour imam ma jaar ne gaay affaire numu dewe non man ah man day do na wad parce que ñom sen problème nagu sofal la ñom ñi nan affaire dafa ñang mais yow genn nga ci
0: mais da ci genn imam parce que liko waral moy walasina falasina amanu wa amilu salihati fi jannati na'im
1: kol yowmal khiyam lu muy ñang
0: am ñu xamanteni gis nga nak alquran motax kiko dege ben nopp da fay jaaxal
1: deug la
0: xawma dal da ko jangul wala da bëgg togn tay sosé banal mom day mom ayé ba
1: safara
0: bu duma len mo safara rek man dama xamul ki dégg nan lay déggé parce que man bima la waxé wallasina amanu wa amilu salihati fi jannati na'im pourtant man koy wax man dumay teub ayé
1: oui man do teub
0: dumay teub ayé ñi gëm yalla té traduire sen gëm yalla yi ci jëf ju bax fi jannati na'im yalla mo né aljana lañ jëf ba paré ci lolu mo né wallasina kafaru wa kasabu bi ayatina fa ulaika lahum asabun muhit
1: allah manam
0: ñi nga xamne dañu wedd yalla te ñoo contraire ñele wedd samay ay yalla mo ne ñooñu dina leen toroxal dina leen duma comme ni ko gañi waxe
1: te li xaram la
0: mu ngi ni ay baangi ni di
1: ana manam ñi leen caricature parce que c'est vrai que lool xawna changer bu jëk ba ni daan caricature o sa tay so sa dafa tang
0: wala deg na sa ben conférencier bu reuy conférencier bu reuy ci non la ko mëna tudé
1: pour nga xam ko
0: waaw
1: don doné waaw xam na ko yow
0: mu tok dima caricaturer ci conférence bi
1: nan lan
0: comme ni ko xam nga am na yow wax yo xamne bu
1: da ngay xam yow
0: bu joggé da ngay xamne yow la tuddu sa tour mais da ngay xamne yow la
1: ñu ne ño xamanteni ñom yeb nañu
0: safa ay vi ba paré nak di woyo faral gañi wone ne mom limi wax mo bax mané xolal li lu ko fi jatt ci aduna bi
1: tay yow alcorane
0: ngi man ay alcorane lay wax di yow nga ñew nekk gamo kat di falsifier ay di wax lo xamne yonenti bi waxuko defuko ngir lan bëgg ay 5000 ak 10000 francs yu lay jox yaay imam mais c'est grave ça imam
1: kon dafa mel imam ñoon la sheytaan felsel la
0: waaw ñoon la ñoo gëlen merci beaucoup moy la alcorane doon wax ko yonenti bi ñew gaay am luñ degg comme ça mané mi li lu ko jar lu fi jar li
1: kon yow mom alcorane nga yem
0: liral wallazina falazina amanu ñi gëm yalla suratul hajj la
1: verset 5
0: wa amilu salihati ñi def lu bax
1: oui
0: fi jannati na'im yalla mo ne aljana na'im la leen jëmele moy aya alcorane continue wallazina ñi nga xamne kafuru dañu wedi yalla wa akwa kasabu bi ayatin ñu lank samay aya fa ulaika lahum asabun muhin dina len duma yu metti
1: parce que même france dama ni un châtiment avilissant
0: oui
1: mo mbugal bi troxal
0: mbugal mo dalay troxal xam nga asab muhin moy mbugal mo doyeti
1: oui avilissant dalay doyeti
0: mbugal koy fere xam nga sabiyul do
1: wa men bin rayon
0: gis nga ni ngi ko reye
1: oui
0: lo moy asabun muhin
1: moy lan ka dagate
0: jere jef
1: liberia
0: dag tank yi dag loxo yi wan ko dag nopp yi wan ko
1: mu gis dewam ni
0: dag lol moy asabun muhin merci beaucoup
1: samuel do c'est vrai
0: samuel do
1: mo ben kay ray dan ko rebel bin ko jappé
0: asabun muhin lañ ko def
1: manam jige filmé di dag ci ay ciirem di ko wan
0: saga di laaj di dag ay ciirem di ko wan ko xamne dem dama nek président de la république di gérer yep ñu futti la lol moy asabun muhin dañuy jagalé yalla mo ne mu bayilo mo ne wala sen hajuru fi sabilillah moy imam benen groupe la
1: allah akbar
0: way ñu gadda yon bayiko makka andak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam islam bi imam imam bi islam bi dafa am ñuko defer de
1: dafa may soldat
0: wa dafa may soldat ño xamne bañuy rayante du tay
1: ay avocat
0: ah itam du tay de
1: défenseur
0: ok ay défenseur
1: allah akbar ci yalla
0: wala sene yi nga xamne hajaru
1: desan ci yalla
0: hijra moy nga bayyi sa lepp te fa nga jëm amo fa dara xamo sax fa nga jëm
1: amay katay
0: di fanan ci lalu dubuli ak nek bo xamne c'est climatisé
1: ndissam
0: o sa dugui ci jamono tangay bi ngay sol ay jessler sa marakisi doko jeli dañuy ñew da ngay tek sa tank yi ñu gaddu marakisi ñew tegal loko
1: marakisi lu la souf
0: ah du la souf ñu manam nga rof sa tank kat kat de arrière ba ci bir kër gi yow dal digënté sa kër li ngay dox do dox 10 mètres yek ci bir kat kat bi c'est climatisé ci lool nga nek sa dund yépp ci nga ci ko nek bes ñew islam jaral la waxuma la kat kat waxuma lay marakis mais tank yi dañ nga gënné sa kër
1: allahu akbar ci allah
0: talo kat kat bi dang ko baye ci gannaaw di dox ak say tank ci ay xeer jëm fo xamne amo fa nek amo fa auto xamo fi nga jëm
1: amo fa ben assurance
0: amo fa ben assurance ngir lan rawale sa dina
1: kon non ngay mes
0: ah imam non la lol moy hijra
1: manam sahaba yi dañ nekkon sen aisance
0: oui ci makka
1: y avait des commerçants milliardaires
0: oui milliardaires yor lepp
1: ils ont laissé leur commerce
0: yor lepp baye sen lepp di dog di jog goudi ñi ñu len di kar len ray ñu len di pandre ñi ñuy nangu sen alal yi imam ñu baye tumaranki ci sasi ñoñu nak lay ne wala sen hajaru fi sabilillah
1: xol lolu ci yalla ko dama imam dina ñu leen nekh ha
0: adet mom la lay wax ni mota wala yi affaire dafa am ñuko jaayante
1: ñun ñuy ni tafsir
0: way ker xamul la la
1: ta suñu kilim
0: ah oui ta suñu kilim
1: nice good fine
0: boy nice good fine
1: mais metti won
0: imam ñi la ñu ñu jaayante
1: wala sen hajaru
0: wala sen nga xamne hajaru dañu gaday la wolof di wax moy baye say bien baye sa lepp
1: ndeysan
0: lutax nga def ko fi sabilillah ci yoonu yalla
1: moy tayar tax
0: sama qutilo amna ño xamne dañ leena fat
1: Allah yalla wax de
0: aw matu amna ño xamne dañu de ci yoon wi mort naturel
1: ba de ñew na
0: ñaari de la ki dañ la reuy ki nak da nga de rek mort naturel mais yow genn nga sa keur fi sabilillah
1: manam bin waxe appel
0: waaw
1: yow beret jonga xamato conséquence
0: dedet ñen ñi dañ leen question wi ray leen moy sama qutilo
1: dañ leen dab ray leen
0: assassiné
1: subhanallah
0: aw matu wala ñu fever ci yoon wi mort naturel
1: wa parce que mën na am
0: way bu mom li motax mu yini ñaari qutilo aw matu
1: parce que mën nga dox ba son
0: waaw dox
1: ko tamul won dox
0: ñen ñi
1: ko dox 100 km
0: ñen ñi dañ koy def dañuy doxum jaagu ñu daanu de
1: de sa mën duñu
0: ñen ñi maray tax ñu de amatu ndox muñ nan
1: ko islam jaar na fofu
0: way sahaba yi jaar nañ fa imam
1: c'est vrai que baral islam gariba
0: ak tam lay wax ni fo gëna metti fi sax jaar nañ fa
1: Allah
0: kon wal ladina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu
1: te imam bala ngay konne
0: way
1: ñi ñi wax ci islam nga xamantene dañuy jégué
0: way
1: a part abou bakkar omar dañ ko ray
0: da ko ray
1: ousmane dañ ko ray
0: way ali
1: dañ ko ray
0: way imam sahaba yeb dañ la ray ñep ay martyr lay ñep ay martyr lay ngir lan l'islam omar dengo omar kesse mo gaday bi mi gaday beccëg la dem daf ko communiquer kay ko ko dul omar bi ngay def da nga laxut
1: manam omar mom bi mi ki mom live la def
0: mom dafa def live
1: tapoutale live bi
0: ne len mangi depart heure tel
1: yere jassem
0: ne len ku beug sa yay don nek man arada an yushakkil ummuhu
1: oui
0: nama top ci yor
1: manam bepp goor bo xamanteni
0: waw
1: ba nga sa yay joy la
0: am jirim xawma lan wala
1: wa bien sûr
0: sak la moy dom judé
1: oui
0: nama top heure tel lay genn yon wi lay jaar ci xeer yi je midin
1: man bepp yaay bo xamanteni be nga sa dom manam fatou
0: ne sa dom bo ne sa dom nama top heure tel lay départé makka je midin yon bi lay jaar omar rek
1: bepp jigen bo xamanteni be nga teñji
0: wa sa jeuker de
1: na genn
0: ne ko nama dab omar rek mo déclarer gennam mais ñepp dañu laxutu
1: man omar mom dafa def live
0: ni
1: tapu sa live
0: way
1: mom gadayam
0: kon wal ladina hajaru fi sabilillahi thumma qutila aw matu ñu ray la wala nga fatu la yarzuqannahum allah rizqan hasana wala fofu
1: may lan
0: aje na nga jëm ba legi rek xam nga fa la rizqun karim la waxol fi mo rizqan hasana wala yalla tour yu bari lay tuddé aje na rizqun karim rizqun hasan la yarzuqannahum wala fi dafa am lam taw lam ak nonu tawkid mushaddada allahu akbar
1: fawudna ko
0: waw go daf ko confirmer ci bat bi
1: deksan
0: lam gi lamul qasam la non gi nonu tawkid mushaddada saqila
1: ni ngi binde
0: wa ni ko binde alquran badi lettre day wax lettre man lay wax rek lettre zukandahum dina len wursugal mais non teggin bi lettre bu ne day wax dafa am nonu tawkid saqila ak nonu tawkid khafifa
1: deksan
0: bi nonu tawkid saqila la لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين

0: salaamaaleykum si la qualité allo
1: salaamaaleykum wa rahmatullah
0: elage nakamu
1: sante yalla ali ñing lay nuyu di ziaré
0: wa ja je fay
1: da ñaanal jamm diko ñaan ñu fi jaar ñep
0: ja je fay
1: lay man ba mo mang koy nuyu bu baax di ko dégg nak
0: d'accord
1: diko jaaré mbokk mo yalla yeeram ko
0: sax amin amin
1: ma ngi nuyu mohammed fam ak daoud so ak bay ay bu ak genn ablay jëm ñep ak mohammed fare
0: digal
1: ak di nuyu bu bu jamm bu baax
0: uhuh
1: waaw man de tay dama ñewon ci walu bursi rek
0: acca acca ay
1: uhuh sama courant bi mo waxna ba tay nga ne dégg nañ mo baye fofu rek da gaay re lay téw na mor mbay ak cheikh mbay
0: mais nuyu wa len bax
1: ok ba nak aliou mbay wa xam nga bursi xarale yi bési comme genn na
0: uhuh
1: xam nga handicap mo buñ ko waxe

0: Forum sur l'actualité, allô.
1: Waaw gna li ñëpp.
0: Waaw. Elas.
1: Cheikh.
0: Cheikh naka xër yoy.
1: Waaw bi tay momu sénégal baax na erreur ci baax la. Tay xaga man bu baax rek mëna baax na. Dëd bu gëna bu bone dama waxé bu normal dama wara ñëw né baax na lool
0: moy. Non gor nga.
1: Moy may ni ajay yola ni ngay mom.
0: Waaw mu ngi lay fay.
1: Ay bu lo ñëm rek naar ñima ka ak wa afa jëlof.
0: D'accord.
1: Légui ci limay ñëw man ci comme wa afa jëlof fi.
0: Waaw.
1: Talibi neen bi nga xamne mo nek fe sagata jollof ran ran bi dafa yag danaka meuna 10 ans
0: sagata ba fan
1: sagata jollof ba afa jollof ba ay 10 kilometer rek ñen ñi ñi nane president da di biiral ñi defal niko tali wa di dalé sagata jollof ba afa jollof bu mu mëne jallé ba gassane sax ba boru sadji sax baxna dal lu lañu ñaan talibi dal lañu ñaan talibi da wa afa son no otti borom safari son nañ torop wa digënté sagata jollof ak afa jollof nañu fexé talel niko ngir yalla ci réew mi lañ bok.
0: Bien sûr.
1: Waay content nañ ci radio bi tay mo taw content nañ
0: dégg. Jaa jëf.
1: Waay ni len auditeur yeb rek fa Allah djob ak radio ay bo lo ñom rek bubu ciap.
0: Ñepp ngi lay fay. Merci Cheikh Senou Bounia a fait djolof.
1: Sama xarit la nak Daouda sa ngeen peur sama xarit la mais nay xaw di gattal nak Daouda meru wala nak mais nay xaw di gattal.
0: Wa d'accord. Merci Cheikh. Cheikh Senou Bounia a fait djolof ñu xaar tuti jël kenen.

0: الإسلام حياء.
1: الجلال والكبرياء والغمام ومتى كل شطوة.
0: إسلام دال مودي غام كرسة.
1: يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Ahmad Ly, ngeen xam Ahmad Harouna Ly. Di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi, mu seedene maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine, kadalika noonu lay nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Di ñaan yàlla, dellu ñaan yàlla, yàl na yàlla may ñu jàmm ak salaam, yàl na yàlla may ñu itam atum naataange, atum jàmm ak salaam. A ajaratu ndey ami, ñu ngi war a waxtaane tey ci julli. Julli nag mooy li nga xamante ne daal mooy rasul amri as-salaat. Mbir yi daal boo ko seetee islam bu doon jëmm, bopp bi moo di julli, rasul amri as-salaatu. Ba tax na yàlla musul wàcce benn diine ci aadama ba ci muhammad lu mooy, yàlla jël na julli def ko ca boobale diine. Kon wax leen nag, xaafizu wattu leen ala salawaati ci julli yi, wasalaati ak julli alwusta bu di aji génn, waqumu taxaw leen qaanitiina ngeen dooy jaamu lillahi ñeel yàlla. Loolu lu am solo la. Zakariya ak Yahya, kenn ku ci ne yàlla dénk na la julli. Kon ala kulli haal nañu gaaw julli, ndax itam mbir mi noonu la ko yàlla waxe. Ndax li ko waral mooy soo jàngoon tey masnad bu Raafi'i, boo ko seetee amul benn yonent, benn diine bu mos a ñëw lu mooy am na julli. Waaye nag fi ngay xamee ne Muhammad lañ ko jox sallallahu alayhi wa sallam, joxuñ ko kenn. Ndax gis nga yonti yàlla aadama daana julli, waaye julli suba moo nekkoon farataam, moo di ñaari rakka. Kadalika yonti yàlla Daawuda dee daana julli, waaye tisbaar lañ ko joxoon muy farataam, di ñaari rakka. Kadalika yonti yàlla Suleyman moom itam daana julli, lii di takkusaan lañ ko joxoon muy ñaari rakka. Timis Yaquba daana julli, waaye julli timis dee moo nekkoon li nga xamante ne moo di julleem, loolu mooy farataam. Gee daana julli, maanaa yonti yàlla Yunus daana julli, waaye moom dee yon gee lañ ko joxoon, lii ñu joxoon mboolem yonent yi ci aadama muy juróomi julli yépp ñu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu moo waral Muhammad am ci pey, xeetam am ci pey loo xamante ne kenn mënu koo am. Nañ ko jàng mu ne wa fi sharhi masnadi li Raafi'i anna subhanaka, julli suba kaanat nekk na salaata aadama, julli aadama suba la woon. Wa zuhr, julli tisbar kaanat nekkoon na salaata Daawuda, julli yonti yàlla Daawuda. Wal asr, julit takusan mom kanat nekkon na salata suleyman juliyant yalla suleyman way wal maghrib li nga xamantene modi timis dal kanat nekkon na salata yaquba juli yaquba wal isa julli ge nak kanat nekkon na salata yunus julli yant yalla yunus lolou mo waral fa jamaa الله تبارك وتعالى جميع ذلك لسيدنا محمد ولأمته لليبنك ليالا جل جوخ كو يونتبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له غير ماغال كو ريك لكثره الاجور غير ني بري اي يول ولأمته كون سو فكانتني جان نانيو لولو جولي نك داي ام وقت mon gané yonentibi sallallahu alayhi wasallam gané dina yalla ngir teranga asra bihi allah tasrifan limiknatihi ngir dañ koy terali dal dem na itam ngir gis kawtef yi gis na kawtefu yalla yi gëna kowe wala qadra min ayati rabbihil kubra jox nañ ko saracha saricha bi gëna mag ndax jox nañ ko juromi julli jurom fukki julli fofu muy sarac sarica ba mu ñewé ci yant yalla musa laaj nako lu mu la jox mu ne jurom fukki julli mu ne ko demal mala jekk ci mbir mi sa xet attanuñ ko nala ko borom bi wañil momitam mu nangu dem yalla diko wañil be mu nek jurom mune nako wañi wat mune ko dedet amna kersa dotuma dem diko wañi lu dal man dal dama gërem lima yalla tek kon juromi waxtu yi dina ko def bamuy dem lako yalla ne waaw waaw wañi nako be nek na jurom waye buma lay fay jurom fukki julli la lay fay kon na ngeen gor gor li ci julli bam ko joxe julli tam bayiwuko ci tisbar la jibril alayhi salatu wassalam ñew bi nga xamantene jant tim na bop be wacc moy zawal ci premier waxtu wi la julle ak mom tisbar non la ko def bayi bayi be encore be qama jot qama moy nit ku ne bo taxawé sa képpaar gi ci ngoon tollook sa taxawaay foofu la ñëw julli ak moom li nga xamantene mooy takkusaan jant dafa sox rek mu ñëw julli ak moom bi nga xamantene dem na be jant so be safaq mooy xonk-xonk yooyu di des ci sowu ji gannaaw ba jant soye ci la ñew mu julli ak mom ge suba dafa daldi xar rek moy yaatu way bi fajar xar na ci yaatu way bi moy da ngay gis redd bu wex commencé ndejor be ci chamboj nek ci souf ci di yekati ñu lay guddi gi lolu moy fajar fofu la julli ak mom fajar lolu moy ci altine bi talata bi bimu ñewé nan la def bimu défé dal bimu ñewé nan la def bimu ñewé waxtu wi nga xamantene ci la ñewoon ci tisbar ñewuk ca xam nga kañ la ñew moy waxtu wi nga xamantene ci la ñewoon ci takusan moy nit ku ne bo taxawé sa tak ndeer tolok sa taxaway fofu la julli tisbar neko muhammad al waqtu bayna hazaini fama ñewon demb ji zawal ak fama ñew tay muy ki 4er mana dal nga xamantene kepar gi tollona ak sa taxaway bi mune al waqtu bayna hazaini kon li commencé ci zawal bi mana li commencé ci 1er bi be 2er be 3h be 4h waxtu yoy yep moy muxtar mi mom lañ nan muxtar yoy yonentibi sallallahu alayhi wasallam yaay tan nak fan nga ci tan lolou mo waral abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu waxna ci téré bu tuddu nasa'i ak abu dawuda ne kana qadru salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi az-zuhra fi as-sayfi thalathata aqdamin ila khamsati aqdamin wa fi as-sita'i khamsatu aqdamin ila sab'ati aqdamin akhrajahu abu dawud wa nasa'i abdullah ibn mas'ud nena muhtar yonent bi ci lolou moy lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu zawal joton dawul julli nan lay def bu noré day baye be kepar bi am ñetti ndeggu mu doga julli tisbar mais su fekente ne lolli amna bu zawal joté dawul julli nan lay def day baye be kepar bi am juromi ndeggu wala jurom ñaari ndeggu mu doga julli lolou mo indi dessert de car tay ji yomi and ak man ci rewmi bay rek be zawal jot nga set yaangi ci lolli nga bay be sa kepar nek juromi ndeggu boko sete dessert de car ay don du yok du wagneku su fekken dem nga ben nor bayil be zawal jot bul julli nga bay be sa kepar am ñetti ndeggu moy tak ndeer bi soko sété déssére car lay doon kon déssére car yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy muxtaru yonent bi ñi nga xamantene ñoo tan waxtu yi ci sénégal fixé ko ngir tek ko ci ndeggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam way xélé yi xamut yaakarne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci première bi ci awolu waxtin la doon julli dedet mom ci aqdam yi la doon julle nañ ko jang andal ak man ci nasa'i andal ak man ci abu dawuda ne kana nekon qadru salati rasulillahi ni yonent bi doon julle kemba az-zuhra ci tisbar fi sayfi ci jamono bi nga xamantene moy nor salasatu aqdamin la kepar bi doon am ila khamsati aqdamin yonent bi sallallahu alayhi wasallam def lolou muy muxtaram wa fi sitay su fekente re jamono yi nor amna su zawal jote yonent bi du julli day muñ xaar khamsati aqdamin be kepar gi tak ndeer bi am juromi ndeggu ila sab'ati aqdamin be jurom ñaari ndeggu mu dogu julli li moy desere car moy waxtu yoyu nga xamantene moy mom la sayda adama jey di joxe fi lañu tege ci ndeggu yonent bi moy waxtu yoy nga xamantene mom la rawan di joxe rawan rawna len li moy ndeggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mom la sar li tam di joxe kon waxuñu lené ku julli ci premier waxtu amulo julli waye ki nga xamene mo bayyi su zawal joté julli wut xaar xaar be ndeggu yonent bi mat jurom ci jamono yu nekk mu joge julli koku mo upp yol ndax mon def laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ki nga xamantene mo dem be nor zawal jot julli wut bayyi be ndeggu yi am ñet ndax jamono yoy kepar day gat mu doga julli koku mo upp yol lolou nak ken waru ko changer nan tubab ye ko fi indi dedet so deme ci muwatta malik dang ci fek umar ibn al-khattab dafa dek rete won ni alamul islami fu zawal jote bu len julli bayilen be kepar bi am khasab ngeen doga julli li dal moy alaykum bi sunnati moy ñetti ndeguy sunnatil khulafa wa rashidin moy khasab bi non la ko umanul khattab don defé set len ko ci muwatta malik way ñew di fekk mag ji teural dara xamoo fañ ko tek nga naan li ay tubaba ko fi def ño def DCR Car dedet DCR Car ndeggu yonent bi la andal ak man ci lima la wax ci jamono yi bayil be zawal jot nga bayil be sa kepar am juromi ndeggu nga julli setal sa montor DCR Car la nat nañ ko setati len ko jamono yu nor bayil be zawal jot bul julli bayil be sa kepar am ñetti ndeggu nga julli setal sa montor DCR Car la li moy ndeggu yonent bi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamantene nat nga ko mu manke na nga ñew ma wax la li nga xamantene motax mu manke kon kenn ku ci nek sey ndeggu nga koy natte du ciage ndeggu jambur kon li dal moy li nga xamantene mo am kon nan delu ci fek mais nan delu ci hadith way nak alquran mo wax ni aqimis salati aqimis salata li duluki sams alquran rek mo wax ni na nga julli su fekenteene zawal jotna yonent bi sallallahu alaihi wasallam sharah ko nak ne bu zawal joté ki nga xamantene moy def jamu taqdim nga xam dafa wara tukki di dem fu sori takusan dana fek agagul way way na julli doga yek ci dabam bi julli tisbarak takusan def jamu taqdim lolou daganna ki nga xamanteni tam dafa tukki won ci fajar te worna ko ne takusan dana ko fek mu wacc bu tisbar joté bu mu julli na baye be wacc doga julli li nga xamantene moy takusan lol moy jamu ta'khir li dal luma ta jangale la kon lol mo waral jibril ne ko al waqtu bayna hadaini fima ñewon demb ci premier waqtu wi ci tisbar bi ma baye be takusan ma ñew julli fa tisbar bi yo yaay tan lo tan na ko xet wi tan lol moy sen ngeneel lol moy sen jiglay kon mbok julli di yena ngi deglu radio senegal international ñu waxtaan ak yeen ci julli nak ak yi waxtom ndax yalla mo ne inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqutan mais gis nga ci talata bi fi mu julle ci takusan bi dafa baye be jant bi daldi zone mu daldi ñew julli fa takusan neko yow muhammad qama bama taxawon julli fa takusan tay ma ñew be ci isfirar jant bi zone ma julli fa takusan al waqtu bayna hazaini lo ci tan baxna kadalika non la ko waxe way nak li nga xamantene moy timis mom ci ben waqtu bi jant soy rek la ñew toujours bu jant soy la ñew lolu mo am lolu mo waral timis muhtaram yaatuut qadrumatu salla danika ay 20 minutes rek lay wara tollu ñu ne dedet so deme ci abu dauda bamu xate mayel may nañ ko ne muhtaru timis mu ngi commencer ci ghurub be ci safaq lolu itam dabatal nañ ko ci hadithu jibril alayhi salatu wassalam dang ko ca fek waye ge xamone jangon nga ne mu ngi ñewoon bi nga xamantene safaq faduna ci la julli premier ci premier waxtu wi fi nak dafa baye bi guddigi soko defon ñetti xaj ñaari xaj yi ben xaj bi demna ci la julli li nga xamantene moy ge ne ko al waqtu bayna hazaini tanal fo lo ci tan mom la ci suba si xamone nga ne bes bu jekk bi moy dafa teel julli ci fajar xare bi ñu won non dafa baye be isfirar am baye be isfirar am moy baye be so seeni nit ku sori na nga mëna xamé goor la wala jigen jamono yoy la julli ak mom mu ne al waqtu bayna hadaini legi nak lolu moy muhtar way nak li di muhtaru tisbar ak lan ak muhtaru takusan ño and be ghurub kon ki nga xamantene mo julli li nga xamantene modi tisbar te jant sogut koku adala def dafa joxe me feyut kazalika ki julli takusan te jant sogut kazalika ada la def deful qada way ku julina tisbar fek jant sona ak takusan fek jant sona fey nga def lolou moy qada lolou nak ajaratu ne ami kay jigen ñu bari bu len yalla hisabé du bax ndax liko waral moy jigen su fekenteene tok na be jant bi bu ga sodal dess ben minute potam jeex mu set bu sango day julli tisbar ak takusan ndax ci sen doxtu daruri ci le set su fekente fuko ñung koy top ñaari waxtu kazalika jigen su fekente ne dem na be fajar xar dess na dal ñaari minute mu duga set bu sango mom day julli timis ak ge ndax ci sen waxtu daruri da set su ko deful ñung koy topé ñaari waxtu légui nak da ngay set mu doy war ajaratu ajaratu yolan jaay da fay doy war jigen jo xamantene wër wu ne yalla top ko ci ñaari waxtu mu dundu téméryat lool yeb ñu hisab koko a lolou dina metti liko waral moy ñak xam lamu waral barina kon de len di waxtaan ak mbokk jigen yalla mayna len su ngeen waxe ñu deg ndax amna hadith yo xamantene tay goor munu ko gaawa agale kiko meuna agale rek moy ki nga xamene moy jigen ni ñom kon wax len jigen ni kep ko xamantene dal da nga dem be jant so dess na ñaari minute nga set a di nga julli tisbar ak takusan ndax ci sen waxtu ñaarel ci nga set soko deful ñu lay top ñaari waxtu ki nga xamantene te dina ci guddigi setul setul be fajar la ca dess dal moy ñaari minute mu doga set da nga julli timis ak ge soko deful ñu lay top ñaari waxtu kon lolu na ngeen ko sensibilité ndax liko waral moy hadithul qursi la man ku jekke degge ci mam abdou aziz dabar yalla tabarak wa taala neena yo yont yalla daouda waxal ma sama jami kep kuma sankal ben waxtu dotuma set sa len lu bax dana la ci hisab dugal la ci jahannama kon lu mel nonu duñ ko foye lepp luy tax nga duggu jahannama sonu be pare yalla setuko ndax amna lu bon lo defon liko waral moy ñaka xam kon na ngeen gor gorlu ci waxtu yi ki nga xamantene mo setul a jamono yi nga xamantene koor gi mom de koy fay leppam mais jamono yi julli mom limu set ci muxtar mi wala ci daruri bi lay fay kon julli dafa nek rasul amri kon ay ngeneelam doomu adama lotuna diko wax be taxna lolou mo waral tay so xamantene ne nga rajab na nga ni julli yalla ne hafizu wattu len ala salawati ci julli julli juro wa salati lusta ak julli takusan waqumu takhawlen qaniti na ngeen di way jaamu lillahi ngel yalla ay buñ ko don sarha duñ dem be lepp jeex salatul usta moy julli takusan amna ñu wax leneen le li ma wax yonent bi ko wax kon koku wa ila rabbikal muntaha yalla ko ko wax moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko gaw ci khandaq yéfer yi def ben coalition ñew songu siko mu def diso salman faris ne ko dañ ñen di gas ben pax bu xoot wërale ko dëkk bi. Bañ koy gas nak dañ ko seddo nak wañ nangam wa lansar fi ngeen di gasé muhajirina fi leen di gasé ahlul bayt fi leen di gasé ne wa salman nak ci ahlul bayt lay bok ñeppay gas yonent bi day gas ñeppay gas rek ñuy gas gas be takusan jot tay noni aksi nañu ñu continue di gas be timis jot te julli wuñu takusan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy julli takusan gannaaw timis ci neena yefer yi di coalition bi di wa quraish ak sen coalition yalna yalla fessel sen bameli safara sagaluna an salatul usta ay salatul asri lolou moy salatul asri be taxna kon lolou moy mbirmi kon salatul usta ni la ko yent bi firé en tout cas so demone ci téré dang ci fek ñine suba la ñine li la ñine li la mais nan waxna ni yent bi ne ni li na rek kon lolou la la manal julli nak moy julli ndax boko setone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu def mbirmi doomu adama su fekenteene liñ koy ñeek hisab fan ki avamuy yek sirat moy julleem dafa am ñaari hisab hisab bo xamantene bu ndaw la moy imtihan lañ koy tuddé imtihan bobu nga xamantene sul nañ ko bedem ñaari malaaka ñoy dik laaj ko kan moy sa borom kan moy sa yonent lan moy sa téré lan moy sa islam yalla moy sa xalal kep ku nar texé ni allah rabbi wa sayyidina muhammad nabiyyi wal qur'an kitabi wa islam wal islam dini loy yusabbitu allah yalla moy sa xalal ñooñu le lolu moy imtihan koku bokul waye ñaarel bi su fekente ni rek doomu adama jogne ci bamelam di wuyu ji nak ci bes pencu ba lañuy ñeek hisab da fay am ay montage yo xamantene arkanul islam lañu yoré waye montage bobu ci kaw sirat moy awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyam lo ci kaw sirat la mais du ci bammel bi xele yi set len li ngeen di wax setantel len li ngeen di wax moy awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu lañuy ñeek hisabe jambi yom al qiyamati besu pench ba moy ci sirat bi lolou moy len as salat moy julli su fekenteene contrôler ñu set nañ ko contrôler julli baxna fa in salat su fekenteene yiwna saluha yiwna sa'iru amalihi mbolem jëfëm kon li dess ci arkanul islam yépp dal dotuñ ko xolati at mi nga julli at nga sa aljanna lerna sa sirat itam galna way wa iza fasadat su fekenteene contrôler nañu julli mu yaqku a dara dotul bax kon fasadat di yaqku sa'iru amalihi mbolemi jefam li lako tabrani genné gele ci anas ibn malik abu hurayra genné nako hadith bi silsila ahadith sahiha genné nako kon awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu lolou moy ci kaw sirat premier la mais bokul ci bamel bamel bi nak lu am la lolou mo bu ngeen soule be sotal na ngeen def ay qul huwa waye bu len fatte sunna yonenti bi de awa qul huwa yi na ngeen def taxaw ne allahumma aghfir lahu warhamhu allahumma aj'al jannata al-firdaws maswahu allahumma sabbit mantiqahu indal mas'alati li la yent bi don jangale bu soule be sotal ki di ali ibn abi talib neena bu soule be sotal ki di ali ibn abi talib ñi ñoy magni nena yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu sotale sul day taxaw ñaan yalla mu saxal layam ñaan yalla mu jéggal ko ñaan yalla mu def aljanna muy kërëm so defé li be sotal na nga toglo nit ñi ngeen jang ñeen fukki qul huwa wala fuk ak ben ngeen jang inna anzalnahu way nak li worut te werut moy bayyi li yonenti bi jangale sahaba yi ridwanullahi alayhim jangale ko ngane lolou du jeufu magni umar ibn al-khattab ali ibn abi talib as-sabiquna al-awwaluna buñ dul magu islam kan moy nek mag mbir mi nekul won len lu moy ñak am hadith mais wallahi amul ben mag boy indil sunu yonenti bi mu delo la ko tay ji rek la am da sayyid al-hajj malik ne top yonenti bi dafa war faratal la wax wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu kazattiba'u alladhi ya'ti min al-umami top yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam faratal kon dañuy ñaan delu ñaan kep kuy imam bo sulate niw be sotal be mbase ko neel mbolo mi ñu taxaw kom yonenti bi ñu nga ñaan yalla ne nañuy yalla sahalal layam yalla jéggal ko ñu def allahumma aghfir lahu warham allahumma aghfir lahu warham nga ñaan yalla yalna yalla sahal layam ñu allahumma sabbit mantiqahu indal mas'ala allahumma sabbit mantiqahu indal mas'ala nga ñaan yalla yalna yalla def aljanna muy kërëm ne allahumma as'al allahumma aj'al jannatal firdaws maswahu su ko defé ngeen tok nak ngeen def qul huwa yi comme ni nga xam non lañ ko miné ci réew mi li dé demal sét téré bu tuddu bulughul maram dang ci fekk ni ali ibn abi talib usman ibn affan neena kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza faragha min dafnil mayt waqafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al a mbok yi mbir yaangi non julli nak mo deme non be taxna yalla neena qad aflaha al-mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una yalla neen su fekenti nañ ñi gem yalla taxé nañu ci deug deug moy ñan moy ñi nga xamantene bu ñuy julli dañuy andak ragal yalla ño xam sunna ya ño xam farata ya ño xam arkan ya ño xam ponk ya ño xam ngeenel ya dañu jang fek way yow doom adam adina nga xam ci lu ne auto sax dang koy tas tek ko fele bâtiment dang koy tabax namu gën rafété waye sa farata ak sa sunna xamo ca dara yow de ya sagan lolou la alquran di wax ne xat ci deug deug aflaha taxena almu'minuna way fi salatihim ci sen julli ñom non lañu mel ndax liko waral moy julli soko julle nga motal ruko yi motal sujudi andak tewlu wallahi doto def lu mon doto def lu bon doto ko wax ndax liko waral moy xam nga ne so defé lu bon wala nga wax ko julli bobu lañuy fayé ñi nga togn xass leen jew leen tour sen dret yow nga dal di perte ñu soti la ay bab ay bakkar yo xamantene bari na kon inna salata naka julli tanha day téré anil fahsay ki lu bon wal munkari ak luy ñaaw wala zikrullah tuddu yalla jang alquran ci bir julli akbaru mo gëna mag jang alquran fudul julli wallahu yalla ya'lam mom rek xam ma tasna on li ngeen di def demal ci téré bu tuddu azikru bu qurtubi wala zikrullah akbar lamuy tekki ca firi yonent bi moy ne alquran dafa mag julli dafa mag su fekente ne yaangi julli jang fatih ak sar lolou moy wala zikrullah akbar fatih ak sar bi nga jang te du julli bi nga jangone ci bir julli moko upp molu lolou moy wala zikrullah akbar non lako magnifire lolou mo ñew ci tafsir lolou mo ñew ci zikr bu qurtubi demal set ko inna salata tanha anil fahsa lamuy tekki moy julli liñ ci am ci yol su fekente ne xam nga ne bo toñe ñu fey ko toñ yoyele a doto defati lu bon kon lolou moy inna salata tanha day tere anil fahsa'i wal munkar ndax ken du nangu a golo di bey babun diko dundé ngay jaamu yalla be mu rafet te amulo jikko ju rafet ah say jaamu yalla lañuy fayé ñi nga don togn kon balen togn az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati be taxna kon li lepp buñ ko waxé nañu xamné itam mbiru julli yalla moko mom wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan yalla neena mbolem masajid fofu moy ibadat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mali lillahi lolou moy masajid mbolem lo xamantene yalla reddina ko nagn ko jamo yalla lolou moy masajid kon nak su fekente ne yuy jamu yalla bu ci bokale am su fekkene ñu ngi rendi tabaski ñu ngi rendi li nga xamene moy ngenté ñu ngi rendi berndel na lepp nek ngiri yalla rek ñu ngi jaamu yalla ñu ngi wor ñu ngi werd na nek yalla dal mom ko buñ ci bokale ak dara lol wa annal masajida naka jaamu yalla yi naka sunna yi naka farata yi lillahi yalla rek ko jago kon fala tad'u bulen bokale bulen woma allah andak yalla ahdan ken lolou da ngay delu gis nga laye bi ñew ci suratul jinni

ci laye 18 ñi am ilmul usul ñokoy xam gis nga an nakiratu ba'da nafi lolu moy lil umumi dafa am nak lil mutlaqi moy bepp nakira bo xamantene tere jitu wuko koku mutlaq la mais bu ne falatat u terena ahadan bi am lay don kudul yalla rek ci ahadan nga bok yalla rek moy mo ci genn kon bul jaamu yalla bolé ci malaka jinne mbindef kon falatat umma allah ahadan lolou lañu an nakiratu ba'da nafyi lil umum kon ahadan bayul ken kon na yalla rek mom masajidi lolou moy mbirmi be taxna ñu ne kon a nitu yalla yi nga xamantene dañ koy sul ci jakkay wa mané lol de islam mom du ciosan ci lolou lol ciosan la won ci ahlul kitab yonent bi ne len a qatalallahu alyahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ey way yalla mi nga xamene mom jakkay ñom su fekke nitu yalla fatu nañu def ko ca jakkaja te suuf si yatuna lu teewon ñu baña def lolu lolu bamu koy wax ak bamu faato ñenti fan la aysata yuhadhiru ma sana'u kon lolu du ci tassan waye li gën dal moy jakka ñu baye ko yalla dal wa anal masajida lillahi jakka ñu boole ñu baye ko yalla suuf si yatuna doomu adama ñu set ci neegam wala ci kërëm wala ci cimetière ñu def ko fa lol dal be taxna nawawi sufi la bu reey ku yalla may la itam dafa wasiya won ne buma dehe buma ken tabaxal gañi te tabax be tabax bi tim len mu daanu sen ko ñu de ñu bayi wat bay jamono tabaxat ba mel bi yekati ko be mu tim len tabax bi daanu wat ci ñoñu ñu de ci lañ ko bayi xawma legi tabax nañ ko leg me nawawi be legi karama bobu la ko yalla may ne yonent bi ko tere ne anal masajid lillahi ne ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid be taxna li gën dal moy juliti set su fekenteni kilifa fatu nañu set fenen fuñ ko def mais jakka ji nga xamantene mom lañu jaglél yalla ak mbollem ñu bayé ko nak yalla tabarak wa taala lolu moy gën a so ci julé mu wër so ci julé mu bax ndax itam waxuma la dara lepp lo xamantene kon doomu adama de dul sobewu hayyan wa maytan kon ñi uppal naan ñi julli ci jakka ju am qabru yalla du nangu julli ba xana xamuy ne jamono mo ñew be jakka yonent bi sallallahu alayhi wasallam babakar ñu dugal qabram te jakka ja ak umar waye bo fa julle de mu wer kon nañu set lañuy wax kon lol nak mu ngi amé ci jamano banu umayyah la am walid ibn abdul malik mom moko def li taxone mu def ko itam ala kulli hal ay mbir la yo xamene mbiru politique la ndax itam xamone ngene a hajjaj ibn yusuf mo mabbon kaaba gi legi nak mu ñew ci yeesal nak mashair yep diko orné diko tabax pour nit ñi xamné banu umayyah nekk fi ngir daniel berebu jakkay day dafa ñew ngir orné ko loolu mo taxone mu def ko yaatal ko def ko ay mu mel ni panal mais duñu téré la won sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam de don téré ñuy rafetal jakka be muy fitnal nit gi ak umar dal won ki nga xamantene modi tabakhat bi mu baye ko misra munon nagn ko lol ni akkinin nas anil matar iyak an tusaffira aw tuhammira fa tuftina nasa rik tabakhal jakka ji mu deuguer fexel bi mu sen
bu sedde buñ ko yek bu tangé duñ ko yek way nak bul ci def ben couleur bo xamantene day tax kuy julli de nga mam nga am fitna ñu naan waw légui makka dañ ko fa def kan la yonent bi def roy way umar ibn al-khattab wala wa makka la chaque ni khulafa ul arba la yent bi ne alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa c'est que mbir mu ne nga xam lan moy tege wayam lolou moy waral nga nek doomu adama xam nga ki nga xam doomu adama bi xamul ne taral bi nga xamantene mom lañuy taral jakkay bamu jeggi dayo yent bi def ko téré te khulafa rashidin dañ ko téré koku dafa wara setat rek di jang kon mbiri dal ñu ngi and ak yeen ci julli ci radio senegal international lu toll ni lañ am ci waxtu ni def rek moy delu ñaan yalna ñaan yi nangu suñu mudirul am papa ale yalna ko yalla may jam kadalika suñu mudirul izaati ya mentene moy directeur radio yal nako yalla may jam ak salam kadhalika al mas'ul an diwan kilif diwan yep nak moy serigne cheikh diop ñu koy ñaanal yalla jam legi nak ñu ñew ñaanal chef yi chef yi nga xamantene ñom ñoy chefu eresi muy ajaratu yolan jay yalna yalla may la jam ak tawfiq yalna yalla defal la afiya ñepp begg nañu ci say waxtaan mais ci say doxalin billahi ya rafet jiko yalna yalla yolla kadhalika itam non lañuy ñaanale chef bi nga xamantene moy chef national on jaarama kadhalika dina ziaré al mudir al handasati moy directeur bi nga xamantene moy yori technique bi kon koku moy ajartu mam jaay ñu koy ñaanal yalla tawfiq di ko ndokkel ci atmi wallahi sa njabot de man nañ xarale nañu yalna yalla defal len nasru ak yusru kon mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ñu lay nuyu di len ndokkel ci julli sen mbokk ahmad harun li mo len doon wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu